0: example, ang tingog sa katauhan mao'y labing lanog o sipa.
1: Sa dili pa ta magisgot dahil sa atong isgotan, no? Sa atong second portion nga programa. Kuan ron partner mo, ikatulo, ikaupat nga adlaw ron sa bar exam?
0: Ikaupat?
1: Oh, karon. Kung ako masaya pa, ikatulo, kaadlaw, ikaupat sa bar exam.
0: Nabay, siguro ko nagyo na yung mga bulanon nga nangabalik.
1: Daghan, ako'y amigo gani. Amigo sa asawa sa... Asawa sa akong amigo, amigo nga
0: asawa
1: abogado.
0: Asawa sa amigo sa imong amiga.
1: Oh. Ang asawa sa akong amigo nga abogado, may exam.
0: Ah, may exam.
1: So,
0: pila din nakaadlaw ilang exam?
1: Isang buwan, oy.
0: Oh, isang buwan na?
1: So, pero tubaga sa inyong pangutana dere? Palihog kong tubaga ni?
0: Ano ako may mutubag nga ikaw may gipangutana?
1: Ikaw may dating goberno, government employee o niya. Nagservisyo man ka sa inyong barangay, tubaga ang pangutana ni siyang kano.
0: Wala ko magservisyo sa barangay, nagservisyo ko sa tibuok lungsod.
1: Ah, nasabot na! Maangay kang mutubag ani sa pangutana ni siyang kano. May buntag ni mo niya, ma'am. Matod pa niya?
0: Ma'am, nganong maman?
1: Siyang kano man, babae man siya.
0: Babae din na.
1: Oh.
0: Siyang.
1: Si Siyang kano. Morning mga sir. Ngutana lang ko. Naabay libre injik sa barangay na paakan man good ko sa agnga iring. Thanks.
0: Libre tubaga. Nga injik?
1: Oh.
0: Adi, asa man siyang barangay ah?
1: Murag sa Dawis ni.
0: Dawis?
1: Oh.
0: Ani mga good partner, kung magsalig manggugas barangay, murag malabo na, wa magani vitamin senior citizen, inject na bas iring.
1: Sure, oy. Daghang mga bakuna ron sa mga barangay, mga bakuna.
0: Dili partner, kung gusto siyang magpa-inject, ato siya sa ilahang municipal health center.
1: Okay, municipal center ko no ma'am, murag libre na, libre.
0: Sigurado ko, pero sa barangay, og iyang pangutana sa naba sa barangay, murag...
1: Murag
0: 98%.
1: Ato ka sa Municipal Health Center, no?
0: Oh, sa Municipal Health Center.
1: Kayo sa private ka na, kining anti-rabies, murag 10,000 na. Oh. Rabies man eh, kinapakan man sa kiring.
0: Anti-rabies man na. Oh. Matura man na siya dito, partner niya. Resitahan man na siya. Niya. Mapalit na siya o kuan. Kanang na ay para inject.
1: Yeah. Mapalit na ay. Libre gani yung pangutan, ha?
0: Kuna ay stock nga. Anti-rabies ang kuan, ang ilahang health center.
1: Kay ang libre ra karon kining sila bako sa to katong bakuna sa bata.
0: Bakuna.
1: Libre na, wa pay magpa-injection.
0: Oh, motoy libre.
1: Wa pay magpabakuna. Libre ang dato, di man ka pwede adto. Para ra man to sa mga bata.
0: Para man to bakuna. Dili to siya pwede. Pero mo lagi og mingon sila nabay libre. Hindi ko sigurado diya sa Dawis kon. Taga Dawis ba na siya?
1: Sa Kugon ko no. Sa Kugon ko Sir Dan og Sir
0: Are na siya dire sa City Health.
1: Sito, ato ma'am sa City Health Center.
0: Office.
1: Sigurado, libre na. O gari ka doon. Nakakas nagbilaran di ay. Servisyuhan ka na from home to tomb. Sa to'y mo?
0: Home to. Gikan sa pagtisok hangtod sa pagduot.
1: Na ay servisyo dire siyudad sa tagbilaran. Okay na ma'am, no? Sigurado na, libre. Ato lang dito sa City Health Center.
0: Huwag naamay kuan ka ng anti-rabies o sa itawagan na niya. Center man siguro na ang
1: tagbilaran. Dire sa tagbilaran?
0: Oo. Kana sa...
1: Di, mao lagi na. Matun lang siya sa City Health Center
0: sa
1: para
0: City Health
1: sigurado.
0: Mag-guided siya dito.
1: Mag-guided siya dito. So mo na ma'am. Salamat kayo, no? Adto lang sa Health City Center kay murag malibre gina dito. Niya Ryan Palak, mayong pagpaminaw diha sa Kutkutan, Balintia. Geraldine Mapa, mayong pagpaminaw sab. Unya, unya Baltasar Ilman, ang rebelisyon sa nasod ani mahibal-an na. Yod kay Sir Mualdis may arrest warrant na. Si Mig Subiri alam na niya. Gilibaliba lang ta niya. Ang katauhan dili na mutuo sa mga administrasyon. Okay, kining kang Martin Romualdez. Kining kang Martin Romualdez ato ning isgutan do niya. Ang ato sang hitgon isgutan karon kining mga nindot kayong development sa siyudad sa Tagbilaran ug sa unang distrito sa Bohol kay mas mayo po nang naaputay isgutan nga mga nindot nga mga balita partner.
0: Mga programa. Okay, dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran partner karong bag-o. Si City Mayor Jane Yap nakigtagbo ni sa atong mga
1: may tambong og meeting.
0: May attend og meeting.
1: May attend og meeting. Dito sa Cebu man siguro na.
0: Sa Cebu ni partner ka dito man gihimo kanang project coordination meeting no with DNR og kining sa atong DPWH
1: Region 7.
0: Oo. Kay usa sigurado ko basta DNR o DPWH partner, ang DPWH sila may implementing agency sa mga infrastructure project.
1: Uh-huh.
0: So karon ang DNR magud partner nag-implement ni sila kato laging atong gisgutan katong ECC.
1: ECC.
0: Oo nga, magtukod kag project, pangayuan ka og ECC.
1: ECC. Dili ICC ha?
0: Dili ICC. ECC. Environmental Clearance Certificate.
1: Kay, sige. Gana.
0: So, maunay, usa sa mga unod no sa maong coordination meeting. Kung ako magod, maulagi ako barugan ang partner. Once nga government to government project, dapat ang DNR nga ga-required og ECC, ilang tabangan ang LGU nga mapadali ang pagproseso. Kay karon magud partner, naidaghan na itong mga infra project nga nadilatar tungod sa kadugay sa ECC, sa requirements sa ECC.
1: Unya so, ang ECC mangud sa online. Online unya maglisod kagsud sa ilahang kuhan, sa ilahang
0: portal.
1: Oh.
0: Oh, mao nay angay unta lagi nga tabangan ba sa DNR, dili kay pasagdan nila ang LGU nga maoy mag maoy mag usa maoy mag proseso kay usay mga requirements dali ragut kay government to government project man siya.
1: Unya kon pagid partner maliban sa lisod og muhatag pagyo didto kay online og muhatag didto requirements di pagyod kas ah
0: babalik-balik kon
1: oh anam-anam
0: pananglit pananglit ka karon kulang og barangay certificate
1: at
0: Example. Nya karon imo na i-comply. Nya sunod inigbalik nimo kay pangayoan na pug kag municipal certificate. So dapat tagaan na magyud na i-kompleto nga listahan partner mo sa pananglit magtukod kag coliseum, ya, coliseum. O mo na mga requirements tanan, i-comply na tanan. So karon og mag-comply na submit na para ma-release na ng ECC. So ingon ana gud unta dili kay inig-submit nimo sa requirements, napa may kuwang pangayuan na po kaglain. Magduda, mapuntaan na og naisunod sa'y pangayuan.
1: Subot, ipasabot, ipangunayan to og tambong yod ni Mayor Jane.
0: Required siguro to, basi mga LGU siguro ang nitambong ato partner.
1: Oh, dili. Ang kauban ni Mayor Jane is mga taga-city engineering.
0: Sa tagbilaran.
1: Unya katong gitambo pagtambong ni Mayor Jen kay ayang gidala dili lamang tagbilaran god Tibuok distrito 1.
0: Tibuok ngano?
1: Kay wala man si Kung Baba.
0: Kung Baba. So di po
1: gani, niya pwede dalon at mingon ganito si mingon si Mayor Jen gani nga nag video call pa sila ni Kung Baba kay siyempre apil naman adto ang mga proyekto dere sa unang distrito. Nga kaysa pagkakaron gipaning mo ni nakanindot ba kay no nagtambayayong ang managtiayon Mayor Jane Kung Baba alang sa kalambuan sa tibuok unang distrito kay ang tagbilaran sakop man sa unang distrito. So naay mga panahon nga mo attend og meeting si Mayor Jane sama ana nga dili lang kay siyudad sa tagbilaran ang iyang gidala kundi ang tibuok distrito 1.
0: Unya kuan partner kato ang priority nga project adto sa iyang pagtambong aning project coordination meeting sa DNR og DPWH dito sa Cebu ang naka-align nga proyekto o gitan-aw nga proyekto partner nga priority no sa iyang gitambungan kining kaning may tungod partner sa coastway rehabilitation mangga Peaceport sa poblasyon barangay 2 development og ingaman usab ang one stop shop government facility sa Tagbilaran Port. So, mao ni
1: sa Tagbilaran na.
0: Mao ni siya partner nga mga proyekto nga ilang gisgutan may tungod aning coordination meeting. So, wala pa pud ko wala tay idea kun sa uban mga lungsod
1: nga ana sa distrito 1.
0: Distrito 1. Unsay uban nga mga proyekto nga naglangkob atong
1: pero naapil niya yes, pagisyot ang tibuok distrito 1
0: marag nahog upod nga iya pong gi represent ang personal appearance ni First District Congressman Babayap as congressman isip sila mo partner sa iyang kinabuhi so usapod iya lapod siguro nga gi represent partner ang sa side no sa atong congressman. So ingon ana nga ingon anang mga coordination tungod lagi aning requirements sa DNR partner diba kaning mga projekta no kining para sa rehabilitation Dia sa Coastway, ongoing man siya karon partner. Unya kaning Manga Peaceport, no? Unya kadi as poblasyon dos. O kaning one stop shop government facility nga idiha sa Tagbilaran Port. So nagkinahanglan ni sila og mga ECC
1: kaning clearance sa digikan sa DNR.
0: Yes, kaning mga praktika. So muna nga dunay ilang gihimo nga coordination meeting. So dayag na lang dalhon pod o bitbiton pod ni Mayor Jane ang atong mga official sa siyudad, like sa engineering department, kay sila may mag-asikaso aning mga dokumento usama no. Mauna nga apil sila sa maong gihimo nga coordination meeting. Kini may tungod sa mga programa, mga infra project nga gilantaw sa atong namunuan sa Yaphala administration nga i-implement or ipatuman dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran.
1: Monay usa sa giingon siguro ni Mig Subiri no, nga wa na siya kasabot sa dagan sa atong nasod kay no, naman na.
0: Eh, nganong ang gobyerno si Mig Subiri sa atong isyu sa Tagbilaran.
1: Kami na wasa ko. Ako lang sumpayan ni. Eh. Ako lang palapdan ang imong gisulte.
0: Palapdan.
1: Di ba mingon ka? Nga usahay nga makalangan.
0: Pwede palabman pud partner.
1: Di ba mingon ka? Nga usahay sa makalangan sa mga proyekto kining mga clearances nga gikan sa DNR. So mao na nga si Mig Subiri, wa na siya kasabot ngano. Ang atong panggobyerno mugahin og pundo para sa mga project sa mga nagkalain-laing lugar sa atong nasod sa Pilipinas. Samantalang naapoy ahensya sa gobyerno nga maapoy makalangan sa pag-implement sa maong mga proyekto. Kasabot ka na, di ba? Thank you katinood, makasabot.
0: Oh, maglibog, makalibog. Dapat magud-unta kining mga ahensya sa gobyerno ba? Government to government nga project, like project sa LGU, unya kanang DNR kay government ba na siya? DPWH, government na siya. So, maunay magtinabangay nga mahatagan o kasayon ang pagpatuman sa mga proyekto. Kay kung madilatar lang ang project tungod sa requirements sa usa ka government office or government agency, moratelig maot po na paminawan partner.
1: Ako.
0: Nga dapat magtinabangay, kisa may magtinabangay ang gobyerno o ang pribado or ang government to government?
1: Ako. Opinyon ako niya. Opinyon. Ugamayin suggestion. Para dili unta madugay, tungod kay ug ikaw pa, government to government raman, halimbawa ang akong example nimo sa mga halimbawa niya example halimbawa og example kaning third bridge sa Tagbilaran to Dawis
0: og sa Bisaya pa na ikatulong tulay
1: og ikatulong pan third bridge, bridge ikatulong
0: pan
1: pan
0: in English sa bridge
1: pan
0: niya sa tulay. Ang pan bridge. Ang tulay bridge. Makalibog.
1: Oh, di ba? Dapat tuntaan na kay proyekto man sa gobyerno.
0: Muna yung maglibog sa pere.
1: Pahibaw una daan ang DNR. DNR. Di ay project nga himuundre. Tulay.
0: Tulay.
1: So dapat, dili na wala kinahanglan nga mag-submit pag-unsang mga dokumento ang DNR na ana maglihok. Mo inspeksyon. Wala na yung mga requirements. Kung angayan ba ning tagaan o dili, ana ba? Di kay mo submit pagkagunsang mga requirements.
0: Dili, partner. Para na ko po. Kung mo required ka ng kuan na kay pananglit ECC, naamag yun na sa mga requirements. Usoy pang
1: wala o nalagi ng mga ECC. Certification na ang ihatag ba? Nga buti ba sa butuki ng prajika, dili na makadaot sa kalikasan.
0: Pero unfair man po na sa mga private partner nga o private nga applicant, imog yun ang pakumplayon tanan o niya o government.
1: Lahi manggod ang private. Kay personal use man ang private. Ang government public, is public.
0: Public use.
1: Lahi yun na. Diligin na pwede ni mong iparehas.
0: Pero pananglit, usa mag yun ay requirements o magkuhatag ECC.
1: Patindi ka na.
0: Ano may mong nahibawaan?
1: Kinadaghanan
0: lagi. Major lang. Ayaw lang ng mga papel.
1: Adi ha? Requirements. Ang unang requirements daan, di harap po ni mo sa DNR ko haon.
0: Di ko haon si DNR.
1: Ay, pambi!
0: Pambi, klera?
1: Di nga lagi hapon.
0: Pambi.
1: Maubitan na mo yung kunin mo, wala na untay mga another click. Sila na unta mismo.
0: Kayo kung ang private manggod nga magtukod og building partner, kung ako masayop, usa sila yung requirements kaning boring test nga i-identify unsa man kalig-on ang pundasyon diya sa ilawom. Ngayon mo tukuran mo Morag usa na sa requirements kung magtukod kag building.
1: MGB man na, murag ka ng pag-testing sa yuta man na imong giingon.
0: Dili ba na si appeal sa requirements?
1: Dili na, dili, lahi na.
0: Sa ICC?
1: Dili, lahi na.
0: Oh, lahi na siguro.
1: Lahi na siya. O gari ka sa private, ang pangayon o sa Gyapo na pambi, kana mga certification tanan sa nagkalain-lain. So, kaya unya plano.
0: Di, ang plano, mag-una, naa mag-una ang plano. Kay...
1: Partner, ang ECC, dili basta-basta.
0: Oh.
1: O gari ka sa private, labi na og building, resort.
0: Hmm.
1: Isa kadango papel i-submit ni mo na partner. Dili mo na mahuman og andam sa isa kabuan.
0: Isa kadango ang gibag-on.
1: Oo, nga naman. Imo man ang i-detalye dito ang imong kanal, ang imong CR, asa nimo ilabay ang mga use nimo nga tubig. O, daghan ka kaayo. Kinadaghanan as in. Kung adto ka
0: sa building.
1: Oo. Pero kining
0: pero ka for example kaning tulay kaning mga kaning gisgutan ni Mayor Junior nga kanang
1: port,
0: pasilito.
1: Oh, kana unta di na sa istriktohon nga naman tulay karsada. Di na unta na sa istriktohon
0: mga government facilities. Unsay mga requirements ani nga mao siguro na nga pasin ni hangyo si Mayor Jen nga DNR government project man eh. Pwede ba mahatagag ka sa yun para ang implementation
1: ang problema
0: di ba, di
1: ang
0: malangan
1: ang problema lang mga partner kaya naamang gupo na sila balaon nga gisunod
0: balaod
1: ang DNR
0: unsa man ang balaura ilang gisunod partner
1: balaod pod nga kaya kinahanglan mao nang mga requirements ang imong isubmit ay ka makakuhaan ni
0: kisa may gagama sa balaod
1: Congress mao naman ay mao na ginamingon si Mixie Beering nga wala siya kasabot.
0: Wa na gyud kasabot.
1: Ay, listen sab tunoy. Ut senador ra gyana, mao pay gagama sa balao do ana siya kasabot. Saan pa kahalagi kita? Sa om na nimo.
0: Unsa gagato na lang ibutang presidente si
1: Mayor. Ay, sabot. Sabot din ka dima. Sabot.
0: Eh, pero at least makasabot na siya kay ang direction siya na may magkuman.
1: Luoy ba? Ang ato mga leader ba, saman la mga congressman, mayor, luoy ba kay grabe in town kayong paningkamot ng mga makaproyekto, pero malangan ang maong proyekto.
0: Tungod sa requirements.
1: Tungod lang sa requirements. Nagikan na po sa ahinsya sa gobyerno.
0: O, lagi na akong gingon nga. Dapat mutabang sila. Kay requirements magkana. Tabangan.
1: Mutabang.
0: Tungod sa ikulang.
1: Dili sila.
0: Para mapadali.
1: Maghuwat ra na sila nga muabot ang requirements siya sila ha.
0: Unya kay naara man ka silang opisina nga no.
1: Anang biro na ka ng pambi.
0: Ayaw!
1: Naara na siya ng opisina. Napay na kang clearance siya. Diara siya ng opisina kwaon.
0: O sumo na yung makadugay. Morang bago po ang tila nag-require, di ba?
1: Pambi, dugay na oy.
0: Kanang mga ECC ba?
1: Ay, dugay na po na.
0: Diyan na na?
1: Dugay na o. Oh. Maugi na siya. Sa meaning ECC?
0: Environmental Clearance Certificate.
1: Compliance Certificate.
0: Compliance?
1: Oo. Oh.
0: Basta kay na certificate.
1: Compliant ka na naman daan pa yung mag-compliant. Environmental. Binisay Environmental Compliance Certificate.
0: Yung sa pagbisaya sa environment. Kalikasan.
1: Kalikasan. Or kalikupan.
0: Kalikupan.
1: Compliant.
0: Compliant. Kanang pagkumplito.
1: Pagkumplito. Yung certificate.
0: Certificate.
1: Na? So, hingga na sa... So, pero, aday na lang ta. So, kana-kana siya nga mga proyekto nga gipining kamutan la ni Mayor Jen o ni Kong Baba, sigurado noon tang makuha na,
0: napatuman. Plano, gipining kamutan, guna nila nga mapunduhan, matuman ang maong proyekto. O niya, maulagi kung ari man lang kamalangan sa pag-comply sa mga requirements sa ECC, nga maon niya ay makaingon nga madilatar na po ang project.
1: Adi, murag dili na karon.
0: Ayaw!
1: Murag dili na. Murag dili na malangan.
0: Murag dili na malangan.
1: Pero at least, kanara may problema. Naay pundo, naay proyekto. So, wala siya problema. Kaysa adto ka sa second district, third district,
0: na problema sila. Partner, mausa man. Nakay pundo.
1: Ayaw!
0: Nakay proyekto, nakay pundo. Unyawa kay ECC.
1: Di makamakuha. Makuhaan din ang ECC. Dili na inyong di makuha. Makuha pero langad lang.
0: Langad
1: pero
0: lang.
1: Makakuha ka. Labi na o government project.
0: Sama lagi ka itong eskwela. No? Balikan na ito itong mga eskwelahan. Yan ito yung eskwela na sunog. Kasi ito pita. Imbis kayo magtukod o balik, huwag katukod.
1: Nakatukod na ron. Murag nakatukod na ron. Within 7 years, murag nakatukod na.
0: Asa may maayo, kanan lang taga-DNR, may ato ibutang diyan ang kontrakto.
1: Ayaw po, nga na.
0: Dili, kay Haron sa'yo na mo, proseso, kinaibaw na sila usang pagproseso ng ECC.
1: Nagtuo ka o lalim ng trabaho sa DNR? Ha? Dili, lalim, nagbantay ka sa kalikasan?
0: No.
1: Oh, dili lalim mo eh.
0: Maali mo, lagi wa may question ako. Oh. Nakasabot ko silang trabaho magbantay. Mm. Ang wa na ko masabti, nga nung dugay-dugayon man, nga nung dili man tabangan ang mga government project. Ay, yeah. Mura na iwan ako sabti. Mura na ko si Mike Subiri, nga wa nakasabot. Ay, yeah. Oh. Duha na may sinit.
1: Duha na mo ni Subiri, nga nakasabot.
0: Duha na may.
1: Ako nakasabot naman ko. Mm. Kasabot ra ko sa ang trabaho man nila nga maglangan-langan.
0: Ay di, ay ayo, ay, maglangan-langan partner.
1: Ikaw bitan na lang sila kalangan.
0: Dili wala na silang maglangan-langan. Wala. Wala siguro nila dali ag tagad ba.
1: Pero di na nato na problema. Hon basta kay ang ato mga leader na ni kamot, no?
0: Pero wala na nato problema. Ha, ang ato lang
1: Nayhangyo lang ka.
0: Nayhangyo, tanga.
1: Dalion.
0: Ug mahimo, dalion or tabangan na to ang mga government project.
1: Kay gusto na kamuagis tulay.
0: Ay, siyempre. Nausa, lami kaya giyan ang tulay partner, hangin-hangin.
1: Ay, abin na kung ako may silpis, ikaw di ay.
0: Ay, ikaw may silpis. Ay,
1: ikaw di ay. So, para ato rin balikan. So, at least pasalamat na dere sa unang distrito, siyudad sa Tagbilaran.
0: Kay?
1: Nga grabe ang pagpaningkamot sa duha ka leader.
0: Mm, nya.
1: Nya og si Kong Babayap no naningkamot jud og tinuod.
0: Oh,
1: nga mahatag ang mga proyekto nga gikinahanglan jud pag-ayo sa mga tawo.
0: Mga proyektong infrastruktura.
1: Oh, so mo nay atong pasalamatan nga taga-unang distrito.
0: Mm,
1: ang unya ra ba kay naay mga post manggod sa social media nga ang second district o ang third district kabagutbot sila ra ba dito?
0: Kisa may kabagutbot?
1: O, mga tao o ang ubang mga apina ni mga mayor ko no kay gipaluap ko no to
0: mga
1: sa
0: public officials or elected officials.
1: Oh, gipaluap ko no to dito sa ang mga proyekto dito sa second district o sa third district.
0: Ilang mga request?
1: Jamo man kunay pundo. Ngano man to?
0: Ngano jamo man?
1: Ah?
0: Asa man day ang pundo? Unsa ba
1: mura magimarkahan og for literally release?
0: Or letter.
1: Oh.
0: Unsa man nga letter? Letter nga suwat o letter nga unya na?
1: Unya na. Unya na. Unya na. Unya ra na mo ni release.
0: Unya na, unya.
1: Gabagutbot o ano? Gabagutbot ang mga tao dito sa second district o sa third district.
0: Oh, pwede na. Oh? Pwede po nila botangan po lifted.
1: Lifted.
0: Lifted man. De, request for lifting sa letter.
1: Sa letter. No,
0: para ma-release.
1: Para ma-release. Oh, katiya mo yung mga mayor na gukuno to, gapaluap dito niya. Mura man, lisod, no? So ilang question na uban, Nga naman eh nga.
0: Sa to pa, nadamay.
1: Kasi nadamay?
0: Nadamay ang mga project.
1: Anong nadamay na? Ano sabay kadamayan?
0: Kaya gibuntang makahanga for liter.
1: Oh, ano problema sabay, lagi sila. O kung sa'y rason kay ang ilang giingon, nagbayad man sila buhis. Why undang ang bayad nilag buhis? O niya nga nung sila di man sila bahinan sa buhis nga ilang gibayad? Yan mo lagi kung sila pundo lagi?
0: Tira, pirira. Kita may waypun.
1: Mga naingon nila, pero wala na ito, wala man ito na verify. Pero mga naya kong nakita sa mga balita. Nga wala kunoy pundo
0: wala
1: ang
0: pundo.
1: Second district o ang third district
0: wala butang eh o sa man
1: di naagod siguro na pero imposible po dogulay pundo nalangan-langan
0: nay pundo siguro pero namay gibutang nga for letter release.
1: So nalangan lang
0: nalangan.
1: Ayaw lang mo pagdali.
0: O mo na ingon nga og sa Bisaya pa na kay huwat-huwat sa Alamanta.
1: Ay,
0: for letter release pa
1: sa
0: pa i-release na nila sa tamang panahon.
1: Sa tukmang panahon.
0: Amo na.
1: So, sakto po. So ayaw lang mo kabalaka na alagi na imposible guway punduoy nga pundugod na sa nasod unya. Sakto man na ang mga reklamo nga nagbayad gud sila og buhis nganong di man tagaan imposible nga di tagaan mo
0: balid, na pero
1: huwat-huwat lang
0: huwat-huwat kay letter man kanus ato matangtang tong letter
1: ayaw mo kabalaka na alagi na imposible gwa ako di kumutuog gwa naagid na
0: pero ang pangutan ha dili
1: ngano mo yung kognaa ang mga congressman diya suod kayo ni Martin Romualdez.
0: Unya kay na hospital. Unsa man to na i-post nga na unya, hospital si.
1: Unya kabantay ka si ingon ni Luistro. Ingon si Luistro. Sa to iyang gina. Bakit may dahil kay sa to? Dahil kay speaker may mait. Dahil kay speaker may tupad. Dahil kay speaker may unsa pa to? Pati daghan na gabaha tong mga pundo dahil kay speaker.
0: May speaker.
1: Oh.
0: Unya.
1: Sumao na nga dili na angay kabalak-an unya. Kini kung Speaker Martin Romualdez ang speaker pod karon sa Congress kay CD kauban ra guna sila.
0: Oo.
1: So dili mahitabo nga dili mapunduhan ang second district, third district kay mga suod man puna sa mga nagdumala karon sa Congress.
0: Oh.
1: Oh, di ba?
0: So munya gawas pa makahonghong mapud sila kay ang atong mga congressman sa second og third district kay ang makahonghong po siguro sila makapangayo pug tabang ni Kung Baba kay
1: adi makabot si Kung Baba.
0: Dili, dili siya makabot. As vice chairman ba basin man munya tro Kung Baba mo na puy mohonghong dito nga ato ning pandingan kay luoy ni mga bulanon nga way project.
1: Aya! Di akong tanaw di po makabot si Kung Baba pero naamang ginay pa naamang ginay budget makabot,
0: partner pero makahonghong
1: aya! Kanang hong lisod na.
0: Uy, mas powerful ang hong partner kaysa imong isulti.
1: Matod pa ni Boss Dre. Boss, lupig sila sa unang distrito. Adi po, di po ingon malupig. Nalangan lang na siguro ilahan, langan. Okay, pabtikay, manggunigod, pabtikay ba? Diha sa, di ba, naay mga mayor nga dagag purikto, naapoy mayor nga way purikto, kaya ka na siya is pabtikay. Pabtikay, unya, og sila pa ka ng unsa gyud ka kasinsiro ba nga muhang nyo dito? Parehas ni Mayor Benji Oliva, di ba? Muadto gina dito sa kauluhan, maghala, magsigig.
0: Lahi man si Mayor Benji kay halos kaila man na yan ng mga dagkong leader da, mga senador, mga kuan.
1: So, onya, asama na ng congressman sa second district, third district, di din niya mga kaila?
0: Kaila, good
1: si,
0: siguro.
1: Si kuan naman daan, si Senador Amy Marcos, uban pa diha, mga suod na nila ni Kung Banban. So, dili ako di ko mutuo nga wala, di ulay pundo. Naago na. Uwato-waton lang, nalangan lang.
0: Siyempre, mga kaila na good po na nila ng mga, kuan diha, mga tapong.
1: Oo, sila-sila, rago na diha.
0: Makaduol good gihapon sila.
1: Grabe lang yun. Dari sa first district, grabe lang yun ang pagpaningkamot nila ni Mayor Jane o nila ni Kung Baba.
0: Oh.
1: Onya, usahay mang good. Sa politika, kung gusto jud kang makaserbisyo, usahay, kanang imong prinsipyo, imo ginasang itakwel. Alam mo kung magsang mga.
2: Tira pirirada!
1: Basta, kining leader ka. Nga, naagay mga punto nga ingon na.
0: Pero di ba, partner, ang ilang desisyon, ingon man sila nga nag... Og unsay tingog sa ilahang mga katawhan mo ay ilahang gibarugan?
1: Maugan nila na gibagot-butan kay gasunod sila sa tingog sa katawhan na unsa naman hinuuning wa naman sila ipundo.
2: Ayaw!
1: Kaya mga higala, mabalik may karong taon-taon human lang sa pipila ka mga pahinomdo.
2: Tingog sa katawhan.
3: Now, plano ka mag-

0: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
1: Pisag-asa kadapi ni ining kalibutan.
0: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.
2: Usa ka ba kabuhay day?
3: Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
5: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay og negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!

0: The new Kiss FM 102.3 is 8:43 in the morning. Mga ka-Kiss nato diha. It's a good morning Kiss on a Tuesday. Happy Tuesday sa tanang mga ka-Kiss nato diha. And natay mga bisita diri from Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, ato mga bisita nato diri from Tagbilaran City Central Elementary School. And sa unsa ni siya? Special journalism. Sa unsa ni siya? Sa special journalism. Yes, sa Tagbilaran City Central. Akong eskwelahan eh, sa una. Wa pa mauso ng journalism sa una sa panahon ako. Yes, kinsa may teachers na to, ani? Si teacher, kinsa name na to, sir? Sir John, from Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, kinsa may magpa-greet ninyo diha? Sige, are direbe sa tubangan. Oh, kinsa i-greet ninyo, are dire sa microphone, sa guest mic, are dire. Say hi to your friends, your family, or relatives nimo dito, kana minaw karon. Sige.
1: Hello everyone, I'm Precious Maybe Busha from Grade 5 Galero.
0: Wow, kinsa pa uban diha magpa-greet. Timing yun mo ba, ning tingo karon? Oh, dali si... Iyon sa manin ni Jet Li. Igsoon. Sige. Kasamay mo i-greet. Greet your parents, imong ate, imong kuan, kuya.
1: Insa. Hello everyone, I'm Mariana Lisi Cabahog and I'm from grade 5 Galero.
0: Wow. Daghan kayo kuan diha no, section karon sa kuan sir no sa City Central. Yes, kinsa pa uban diha? Colette. Oh, sige si Colette Konobe. Sige. Igon sa manin ni Bini Colette mo mo siguro ni. Si Bini Colette. Okay. Oh, tisay ba ya? Sige, go. Ate? Sige, go. Kisa may mo i-greet. Sige, okay ra. Isa ka ra. Oh, pwede ra.
2: Hello everyone. I am Colette Zil Altobayan from Grade 4 Lanzaderas.
0: Oh, Grade 4. Yes sir. Kisa may akong tong school principal karon diha sir sa City Central. Proserpina
3: Doroy.
0: Proserpina Tuloy. Doroy. Doroy. Yes, atong school principal diha sa Tagbilaran City Central. Nabakay great diha sir. Sige ikaw sir nakai great. Sige, pwede ra isaka ni kana sir. Okay.
4: So, good morning everyone. Shout out sa tanang Tagbilaran City Central Elementary School, especially to our school principal, Mrs. Proserpina Doroy, and our school head, Dr. Dodge Castanio. Mm-hmm. Shout out day to Ma Myra Humawid.
0: Wow! Grabe kayo ng Tagbilaran City Central sa unsa ni special program sa journalism. Yes, money lang kuan karon. Sa mga tour nila diri sa KISS FM o sa DYRD. Salamat sa inyong pag-ariha, pagbisita ninyo. And sa tanang mga taga Tagbilaran City Central Elementary School. Kinsa may ganahan mag-DJ diya ba eh. Kaya itong papraktison diri karon og DJ. Di pa mo kay Bao? Wa mo'y guide diri ha. Sige, or magbasa og news. Oh, news ba? Kanang unsa ba'y mga bagong salida karon sa Disney Channel? Oh, di ba? Sa Walt Disney. unsa may pangutan-on mo kasi may atong pangutan-on diri be. Unsa may trending karon nga TikTok dance? Sige, are sa microphone. Sige. Kay layo ra ka sa mic. Sige, unsa may trending karon nga TikTok?
1: Brazilian dance.
0: Brazilian dance. So, example sa Brazilian dance. Ah, katong ulala mo ba to? Dili. Or katong vidrado siguro no or
1: na oi
0: ato i-check ha kung naa ba ko ani kay murag wa na ko murag wala gyud na ko ma-download ang ato sige ato lang to i-download so kani di lahi to dili to sa dili siya ganahan ato no kare di ko no iyaha kare siguro kareng di po hawak mo ang bait, no? Lahi, no? Oh, delikado. Yes, yeah, sa mga... Unsa pa'y uban nga... Ano, about sa... Karon, sa... Nag-isgot mo, kani karon nga special program sa journalism is Unsa may mga trending karon nga mga news sa inyo na hibaw-an?
4: Kasi news.
0: Sige, kasi gusto mo basag news dali. Sige, atong testingan.
1: Okay, sama. Okay, guys, kag voice dance.
0: Wow. Kana-kana kay i-push na nato dire. Kay naagi na future. Unsa man na? Sige, you can read, start your read sa imong news. Unsa man na nga kuan news ni Moron?
1: Local news.
0: Local news,
1: sige. 6-year-old girl passes away after snake bite in Bohol. A 6-year-old girl lost her life after a banacon king cobra bit her on Friday in Barangay Kanmaaglo on Bohol. Reports say the child was getting water when the snake bit her without warning. Her family quickly brought her to a hospital in Loan, but doctors sent her to the Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center in Tagbilaran City because her condition grew worse. She passed away shortly after reaching the hospital. This is not the first time a snake bite turned fatal in Loan. 2 years ago, a 3-year-old girl lost her life after a bite from the same kind of snake.
0: Wow! Grabe! Atong pagpakan, Bek, isa gani name sa atong reporter karong buntaga. Isa gani. Si Yen. Yes, si Yen from Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, grabe kay si Yen. No? Pero Yen, ayaw paspasi. Basa yan ha, o mag-news ka. Kay ang uban dili kasabot. O ihinay-hinay lang kay mura ka gigukod at mura ka jogging juga ito ba? Badum. Kwan, dapat magudpod usa sa akong ay ako lang gamay ma-share ha. Kanang magbasa kag news dapat i-klaro o detalyado yun ang pagbasa ni mo sa news. And dapat kanang catchy siya, kanang makakuha siya o kanang mga audience, di ba? Nga, uy, nindot siya nga news, di ba? Nga na nga, kasagaran nga akong nahibawaan po na experience as kanang journalism, di ba? O si Bob, unsa may na-experience mo, Bob? Okay. Eh, dugay na magyuga kayo o about sa radio. Yes. Ano pa yung duha? Pasaka si Larry. Duha ka batch. Abin akong duha ka. Tao rana. Ikaw ba? Yes. Salamat kayo. Unsa man yung batch sila karon?
3: Kaponi. Moni ang...
0: Unsa man yung...
1: Ay, naman.
0: Sagol na eh. Grade 4 o... Unsa niyo, sir? Grade 4 o grade 5. Yes. Oh, congrats and... soon, kamo na po yung mupuli di riski sa FM o Glingkod. Oh, kisa may mag DJ diha ba? Hands up ko no ba sa mag DJ. Kisa ganahan mag DJ. Why ganahan mag DJ? Pero kisa ganahan mag news reporter or mag newscaster kanang ato dito sa ABS-CBN or GMA mo po kun. Okay, angay. Kasagaran na ba kuno kay mga pleasing personality di ba pag sa TV ka. Oh, kani kuha na ni si Colette oh. Oh, kuha na kayo. Kay kuha na kayo ni. Murag kuan na siya pagkahawi ko kuan sir kanang Spanish, oh, di ba? Oh, dili Spanish Ardens. Yeah, salamat kayo ha. Once again, Tagbilaran City Central Elementary School. And to Sir John. Yeah, salamat Sir John and sa pagdala sa imong mga sakop dire. Thank you kayo sa time. Salamat. Yes, and motertain na sa tag second batch nato dire. Yes, sa tanan-tanan nga mga taga-Tagbilaran City Central diha. Kay nagpahigayon sila og tour diri sa Kiss FM sa DYRD. Og ang ilang main instructor is si Bob Goodman. Yes, hi day sa tanang mga taga Yes, ato mga ka-Kiss nato diha nga naminaw karon sa tanang mga listeners worldwide. Music sa ta mga ka-Kiss sa tanang mga ka-Kiss nato diha nga naminaw karon mga orasa. TikTok dance 8:52 in the morning.

0: The new Kiss FM 102.3, 8:54 in the morning, mga ka-Kiss. It's a Tuesday, September 8, 2026. Happy Fiesta sa tanang mga Tagaloon diha nga nag-celebration ng Fiesta today. And sa tanang mga nakiparty diha kagabi sa bus dako loon. Salamat kaniyong tanan sa pagpaminaw. Cyrus the Virus, mga ka-Kiss. Yes, natay laing bus diri sa atong mga bisita na itong karoon diri. Nagaguot na diri sa studio rin. Yes, good morning sa tanang mga taga Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, kumusta man ang inyong pag-eskwela? Ha? Kumusta man yung pag-eskwela? Okay ra? Oh, di ba lisod? Oh, kisa man na. Yes, atong pangutan-on. Natay pangutan-on na ito diri karoon. As a journalism, unsa may imong na-learn sa imong pag-eskwela? Sa Tagbilaran City Central kanang imong gikuan karon nga namoy special program as journalism.
1: Yes. Daghan kong na-learn.
0: Like unsa man, for example, ha?
1: Writing.
0: Oh, mo man kasagaran, di ba, mga sa journalism writing. Yeah, makakuan kag news.
1: Yes.
0: Nalakay mga news nga gi-prepare. Nakay news di aron. Naka, kay pabasahon ka na kong news. Yes, atong pabasahon ni si, kasi name na to, nabali yung name. Si Ria, dili ni Ria rubbing alcohol, no? Katong yung alcohol, bitong Ria, ng brand. Yes, Ria, unsa man na imong news karon Ria, atong intruhan si Ria og news bed na to, be. Mangita tag news bed diri sa... Yes, kare. Yes, atong dawaton karon si Ria from Tagbilaran City Central para sa iyang news update. Go, Ria!
1: 6-year-old girl passes away after snake bite in Bohol. A 6-year-old girl lost her life after a Banacon king cobra bite her on Friday in Barangay Kanag, Loon, Bohol. Reports say that child was getting water when the snake bit her without warning. Her family quickly brought her to a hospital in Loon, but doctors sent her to the Governor Celestino Galares Memorial Medical Center Bohol in Tagbilaran City. Because her condition grew worse, she passed out shortly after reaching the hospital. This is not the first time a snake bite turned fatal in Loon. 2 years ago, a 3-year-old girl also lost her life after a bite from the same kind of snake.
0: That's the latest news from Ria of Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, kinsa naman po lain mo news na to din. Lucky na po, lucky. Murag gipilian ini, gipilian sa atong senior Jack diri nga si Bob Goodman. Nathaniel, atong dawaton karon si Nathaniel sa iyang news update diri sa Kiss FM. Nathaniel, go!
2: Diesel prices up by over 5 pesos per liter. Gasoline by 4 pesos per liter on September 8. Diesel prices are surging and by more than 5 pesos per liter, while gasoline prices are climbing by more than 4 pesos per liter on Tuesday, September 8. The Department of Energy said oil prices are going up by the following amounts. Diesel, 5.18 pesos per liter increase. Gasoline, 4.69 pesos per liter increase. Kerosene, 5.58 per liter increase. Ongoing tensions in the Middle East and the depreciation of the peso against the dollar are keeping pump prices up.
0: That's the latest news from Nathaniel of Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, salamat kayo. Isa pa may mag-volunteer diha. Napay mag-volunteer og news. Last na to nga news. Kisa pa man. Si, isa yung name? Si Fahad. Si Fahad. Atong daw ato na latest news ni Fahad from Tagbilaran City Central Elementary School. Go, Fahad!
3: Gilas Pilipinas falls to Korea in second tune-up game before Asian Games. Gilas Pilipinas fell behind early and never recovered, absorbing a 69-42 loss to South Korea in its final tune-up game before the country's title defense in the Asian Games in Japan. The Philippine national team, bannered by all PBA roster, opened the first frame with a huge 19-2 deficit and ended the first half starting at 14-38 deficit. Gilas Pilipinas could not flip the switch the rest of the way, with the Koreans building a 61-32 lead midway through the fourth period of a triple.
0: Eh, salamat kayo sa pagbisita ninyo dire, and kinsa may magpa-greet ninyo diha. I-greet inyong family, friends, inyong mama, inyong papa nga naminaw karon. Basig naminaw sila karon, magadungog sila. Oh, di ba? Kinsa si Sherwin, kinsa may mong i-greet ya, Sherwin?
4: Teacher John.
0: mura man lagi og nakapamahaw lagi ka. Namahaw karon. Unsa may mong ipamahaw eh? Unsa may mong ipamahaw ron?
4: Gulay.
0: Oh, sige. Shout out sa imong mga family. Ayaw kulba-kulba ha. Imagina nga naa ka sa balay. Way tao, mga espiritu ron ni sila.
4: Shout out.
0: Sir John. Man.
4: Shout out, Sir John. Ma'am Myra.
0: Kumanan si Sir John. Nabunog na yung name. Isa pa.
4: Junbi.
0: Mama ni mo kay
4: masuko. Shout out kapasudlon yon. Sherina S. Plastico, Natasha Angeline, Nathan S. Plastico, Vincent S. Plastico, and myself.
0: Wow, thank you, Sherwin. And si Ma'am sad kay wa para ba ni ka greet si Ma'am. Naka ba kay greet Ma'am? Ay mo mga kauban ni mo nga mga teachers, Ma'am.
5: Hi, good morning. We are here at the special program in journalism here in DYRD, KISS 102.3 FM. So shout out ko sa akong mga kauban nga teachers sa Tagbilaran City Central, especially our supportive principal Ma'am Proserpina A. Doroy.
0: Wow.
5: And of course sa Tagbilaran City Division nga nag-support na maaning radio station tour. And thank you so much.
0: Yes, salamat. Salamat sa pag-ari. Yeah. Tagbilaran City Central Elementary School. Kaya natunong sa akong oras, wala natunong ni Bob. Yes, kumusta man as journalism? Unsa may mga kuan ninyo karon, mga experience ninyo karon? Mangutana ko bisag isay makatubag ninyo kanang sa inyong pagka journalism, unsa may mga struggle or mga silbi, mga naamo gyud ni mga sagol nga kalisod, o di ba, murag challenge as journalism be. O Charles, unsa man Charles? Unsa pumaka? Sige, Charles. Ano sa may kuhan na to?
6: Among lesson sa kuhan, Demars, kuhan, SPJ.
0: Ano sa may mga struggle or mga challenge sa imong as a journalism karon nga namoy special program in journalism sa City Central kayo sa panahon, no? Wala, raba na yan. Sa yun na to kayo, itong panahon na, pero daghala itong project. lahi-lahi na ron. Unsa may imong mga unsa maka asa maka part galisod sa pag writing or paggama og news or sa pag kuan ba ka nang ipag deliver sa imong news sa kuan sa yani like on air na ka sa radio, unsa man na ba kay sagol nga kanang kahadlok or kabalaka nga si feel nimo nga masayop ka or nga na, unsa may imong na experience na?
6: Ang experience kay kanang kuan kanang nag-result kog basa o nga kuan kanang nag-result kog suwat sa mga news kay mga mali kog grammar.
0: Kana mao na usana. Yes. So unsa may di mao tanon kanang unsa may solusyon ana para dili ka makasayop-sayop sa imong paggama og news?
6: Mag-practice or mag-study.
0: Yes. And also double check, di ba? I-double check nimo ang grammar o kay daghan ba yung naminaw niya na uban mga reaksyon, di ba? O, so, gro ba kayo mga reaksyon yung mga naminaw na turon? Yes, so, salamat Charles and sa pag-share ni mo as na-experience ni mo nga medyo di yun lali magama o mga news, di ba? Or mangita o mga news, lisod sad, di ba? Di likod pwede nga magbalik-balik. Yes, salamat. And napaka-great, Charles? Naka-great? Sige.
6: I-great ako mga pamilya o Teacher Myra o Teacher John.
0: Wow, yes. And yeah, wa nay mo great diha. Okay na, mauaw or mauaw lang siguro mo. Yes, ato mga girls dire, wa mo great.
7: na.
0: Isa pang mandi. Sige. Ay, alam mo kauwaw kay libre man eh, unlimited. Sige, kisa may greet ni mo. Kisa yung name na to, si Ashira. Ashira. Yes, kisa may i-greet Ashira.
8: I'd like to greet my family, cousins, teachers, and my vocal coach who taught me how to sing.
0: Wow,
8: that made me the person I am today.
0: Wow. Oh, kahit few lines lang. Sige. Ashira.
9: Ashira.
0: Sige. Ato pagkatahon, be. Unsa maganda ha? Unsa kantahan man? What song man? What song man? Kuan ka tong Fly High Butterfly? Unsa may mo? Comfortable ni mo nga kantahon nga feel ni mo nga makuha ni mo ang maong kanta. Ha? Sige ko no, kantahan ko no o kanang a cappella. Kantahan ko no. Makakanta ka a cappella without melody? Walay melody, walay background music. A cappella lang.
10: Who's your favorite singer?
0: Sige, bautanan mong Bob.
8: Song artist?
0: Yeah. Song artist.
8: Adrian Lenker.
0: Adrian?
8: I'm usually more focused on listening instead of singing since the songs are kind of fast.
0: Fast music. What song man from Adrian Lenker? Linker, mau ba? Mau ba siya? Adrian Linker?
10: Adrian na.
0: Kay murag.
8: Can I choose?
0: Yes, what song man?

0: talented ng mga taga Tagbilaran City Central Elementary School. Ingani ko ingani ka kuya magtudlo ato mga teachers na dali. Pagpaka na to ba teachers diyan sa Tagbilaran City Central Elementary School. Salamat kayo sa pagbisita wa.
1: Yes, atong picture for souvenir, di ba? Yes.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy.
2: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
1: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
3: Ang ato ang health tips karon mga pinangga is all about mental health. Kahimsog sa huna-huna. Kumagis ko tag mental health mga pinangga, nag-include ni siya sa tuang emotion, no? Emotional. Nag-isgut usab kini siya sa tuang psychological, kung sa tuang panguna-huna. Nag-isgut usab kini siya sa tuang social well-being. Iyahang mapiktohan ni ini kung unsaon nato ang ato ang paghuna-huna, ato ang bation, o unsaon nato paglihok. Kalabot na sila, under na sila tanan sa mental health. Nag-determine usab ang mental health kung saan na ito pag-handle sa stress. No, panalitan na grabing sa pandemic karon, sa grabing problema ginatubang nga masirado ang imuhang negosyo, mawadan ka or nawadan ka og trabaho, kung saan mo na pag-handle. Mauni importante kaayo ang mental health. Kung saan mo pag-relate usab nga dito sa uban, nga dili mo mag-away nga magkaroon ng pagsinabdanay. O kung saan usab ang pagpili, no? Paghibog mga choices sa ato ang kinabuhi. Ang mental health, importante kaayo sa matag stage sa ato ang kinabuhi, gikan sa atong pagkabata, hantod yun sa ato ang paghahamtong. Usa sa mga ilhanan nga naaka ni ining mental health na I hope, labi na pag maabot og 70% sa mga ilhanan, oh, naaka ni ini. So, bantayanan ni mo, labi na kining sige na kagkaon, sige na lang kagtulog, ha? Bantayanan ni mo na, ha? Kanang di po kakatulog, oh, bantayan po na kaayo. O di wana po kay gana ikaon, bantayanan po na. So mo na nga magunahon na dyan ka imong i-check. Basig na ba kay mas nag-dwell ba ka sa problema instead sa sense of purpose in life? Sa focus, sa solusyon, positibo ba ka? O basi diri na ka na-focus sa kagool, kabalaka, kasuko, mga frustration, disappointment? So ingon niini, kapoy ba perminti ang imuhang paminaw? Dili ba ka ganahan makighalubilo sa imong mga isig katao? Sa mga usual activities, dili na kaganahan. So, bantayanan po na siya. Kanang binhod ba ang imuhang paminaw? Nabakay ngul-ngul or mga gibating ngul-ngul or sakit or aches or pains sa imong mga kalawasan, especially sa likod, abaga? Nibati ba ka nga murag wanay paglaom? Murag walay makatabang nimo? Ganahan ba ka manigarilyo, mag-inom o mga alak or alcoholic drinks? Mabitaw ni bantayanan sa mga naghan kay nag-post sa social media nga ganahan na gyud kay sila manginom o mga makahubog, no? Mga ilimnong alcoholic, no? Unta din ninyo malimtan nga ang siyensya nagsutig yun nga ang pag-inom sa mga alcoholic drinks, especially more than 3 times a week. But pasabot nga okay lang kausa, kaduha, katulo. Pero kung masubrahan na dito na kasi kaupat, muhatod na siya sa mga cardiovascular issue, problema sa mga sakit sa lawas. O bisan pa gani, no? Isa lang kasyat mga pinaga according sa pagtuon. Mupa, baba siya sa imong theta wave. So, unsa lang theta wave? Muna siya ang wave sa tong brain nga ang imuhang reasoning power, imong emotion, magbaba. But pasabot ang imo moral issue, emotional issue, maapektuhan. Bisag isa kasyat lang. And no wonder sa Word of God, sa Bible, bawal gyud ang maghubog-hubog. Bawal gyud ang mag-inom-inom. So ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus, no, mag-supplement sa ta. Ang purpose sa supplementation kay in kaso nagtuon pa ka na kay ayuda, ma-address ang need ng nutrisyon, ma-address ang need nga mga anti-inflammation, ma-address ang mga need nimo nga lami mong tulog, nga dili ka mahatod nga daghan kina cardiac arrest, daghan kina mental disorder, no, nga naman kay di naman makatulog. So mag-inom kag makabuhay Buhay Plus Herbal Capsule lami mong tulog human kaon 1 capsule or 2 capsules human kaon sa mga hamtong lami ang tulog. Sa mga batanon 1 capsule human panihapon lami ang tulog. Sa mga bata, half capsule lang imix lang sa warm water or sa honey ba lami ang ilang tulog mga pinangga. Sa mga 2 years old gusto magmakabuhay, sigig hilak-hilak di katulog. I-divide into 3 ang isa ka capsule sa Makabuhay Plus. I-mix nimo sa honey or sa warm water. Ikot-sara lang pagpainom human panihapon lami ang tulog sa bata.
2: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento ng atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

Radio Kiss FM 102.3 is 9:53 in the morning. Kiss my Mundag Love. Cyrus the Virus. Yes, happy listening day sa tanang mga kakiss na doon sa Kalapi Butika ng Bayan sa Mansasa branch nila. And diha sa may atbang sa Galiaris Memorial Medical Center. Ato mga branch diha sa City Square. Galiaris branch, HNU branch. Salamat guys pagpaminaw sa tanang mga branch sa Kalapi Butika ng Bayan. To Sir Floro Rinca, to Consul Plong Plong Rinca, and also to Kagawa Sabel Rinca diha sa Barangay Bool. And sa tanang mga taga-Tesda office, may papaminaw. And ato mga kakis diha karaminaw karon sa Unitop Unit City, Novo Jeans, and sa W69 Sports Apparel. And sa ato mga kakis na doon, Engineer Ondoy Bakamante, and also to Byroni Tandok. And sa tanang mga taga-iChoice Optical Shop, and sa Charo Sticharon, ato mga kakis na doon, and minaw sad. And to Sir Jaime Del Pilar, to Bro Jaime Del Pilar, and sa yung wife diha sa Heldas Chicharon sa Barangay Buoy. Ay papaminaw niyo tanan. And sa may Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue. Yeah, sa may Kilin sa Barak. Salamat sa pagpaminaw. And Cathy's Special Barbecue and Ronnie's Barbecue sa J.E. Clarine. Tanan-tanan mga kakis na doon niya. May papaminaw niyo tanan. Good morning. Ato mga pinalagang listeners, mga drivers. Ato mga security guard ng duty karong mga orasa. Good morning yun tanan diha. Ato mga kakis diha sa Shoppers Mart and City Square. Ay papaminaw niyon tanan diha. Mga pinalanggang kakis. 9:54 in the morning. More music on Kiss My Mundag Love. When you say nothing at all on Kiss FM. Kiss My Mundag Love.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakit-anak ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy.
3: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
2: Basta healthy.

0: dali ka mabalaka, pag dali ba ka mabalaka, dali pong ka maglagot, dali ka masuko. O ngadto-ngadto mahulog siyag depressive or depression. Ang caffeine manggod pinanga. Kung ang imong kape, nga imong giinom anang hapon, unya, makatulog ra ka alas 9 gabi, alas 10 sa gabi, pinakadugay na ng alas 11 sa gabi, unya, straight-straight imong tulog, unya, makamata kag pagmata ni mo, gaan imong pamina, okay na nga kape. Okay yan nga kape. Pero kung ang imong kape, moabot kag alas 12, ala una, alas 2 sa kadlawon, ay ha ka makatulog kay siga kay ang imuhang utok pinaga. Bantayanan na siya. Kay ang caffeine nga naa sa imong kape nga giinom, iyang gi-block, iyang gisapungan ang giingon nga adenosine, ang receptor sa adenosine. No nay adenosine nga dapat mosulod sa iyang receptor dito sa cell. Kaning receptor gawas man ni siya sa cell, iyang sapungan na para si adenosine dili makasulod kang cell. Now si adenosine, natural na siya nga chemical nga mao na siya makapahimo nato nga katugon ta. Sa insaktong panahon, tanaw niya nga, oy, taas na kay mong adenosine, patulogo na kasi imuhang lawa. So, mao na ang trabaho ni adenosine. Pero si caffeine, yaha na siyang sapungan ang receiving stations para nga si brain dili mo bati og katugon. Kasi every time nga si adenosine makasulod kang cell, mubati hinahinay og kapoy si brain na to. So mao na nga kung moinom ta og kape nga highly caffeinated panahon sa hapon, pwede ka di katulog dayon anang gabi. So ang imuhang nainom, epektibo kaayo nga gi-block niya, gisapungan niya ang adenosine receptor. Now panahon nga gi-block pud niya, iyang gipa-increase si adrenaline og noradrenaline. Mga chemical ni siya nga nag-involve diha sa pag-response anang fight or flight. But pasabot, naanak ka sa emergency mode. Panahon, pag-inom ni mo caffeine, unya iyang gipa-increase ang activity ni adrenaline og noradrenaline, ma-switch ang imuhang fight or flight mode. Naanak ka sa emergency mode. Mauna na siya ang mo pabuto-buto sa imong dughan, mo papalpitate sa imong dughan. Kung masubrahan pagyod, mo cause na siya og shaking or sweating. No, magsingot na dayon ang imuhang mga lawas, magsingot ang imuhang mga kamot, ang uban pa gyud mag-shaking. Unya, maabot ang time nga lain ang paminaw sa imong dughan nga murag diskomportable. Unya, mubati gani ka og murag kag mahadlok, dali ka mahadlok or nagpanik ka, but pasabot nga nag-emergency mode ang imong lawas tungod sa caffeine nga imuhang giinom. Og tungod baka ha kay wala nakakaayo katulog before alas 12, before alas 11 sa gabi, before alas 12 sa kadlawon. Pag dili gani ka makatulog pila ka mga gabi ana, ang imong lawas naa sa emergency mode. Mao na bantay pinaga. Mao na nga matingala ka, dali ka mahadlok, dali ka mapanik, iyang i-trigger ang anxiety nga symptoms. Pag perminti ta kulag tulog mga pinangga, dili quality ang atong tulog, iyang ipa-worse, iyang ipaguba ang imuhang emotion, no? Ang atong utok maglisod siya og regulate, pagbalanse or pagregulate sa kahadlok, kabalaka og kanang pagkairita, irritation og negatibo nga mga pangunahuna. The following day, mubati kag kapoy kaayo, mailhan nimo ni pinangga nga wala kaayo ma-regulate ang imong tulog. Kulang ka imong tulog. Poor ka imong tulog. Pag unmotivated ka, inigmata ni mo sunod adlaw. Feel ni mo unmotivated ka, kapoy, wala may trabaho. Dapat matangtang ni nga cycle. Kulang og tulog, dili kwalidad ang tulog, onya kapoy ang imuhang paminaw sa imong lawas panahon sa adlawan. Daytime tiredness. Onya, manginahanglan ka og more nga kape, labi na kape nga tag-as kay caffeine. Onya, ang iyang tuyok na pod, paingon na pod ka sa lahi na pod nga gabi nga kulang na pod kagtulog, maglisod na pod kagtulog. So mao na nga cycle mga pinaga nga makapa-anxiety, makapa-depress, kulag tulog, kapoy ang lawas adlaw, more kape, mawala kay exercise, dapat exercise sa buntag. Kanang oras alas 5 kadlawon or alas 6 ba hantod paingon alas 8. Exercise ka diya, labi na kung na kay anxiety, depression, magdali ka ika, muguol, mabalaka, kapoy ang lawas, irritable ka, na kay makahadlok, kabalaka. Exercise ka alas 6 sa buntag hantod alas 8, labi na magpainit po ka. Usa sa mga nindot nga exercise, baklay. Kung dili baklay, I think guwapo kaayo ang manglimpyo ka sa balay, mangrapo ka sa bintana, sa imong palibot, hala, panglimpyo. Putang nimo isa ka oras, duha ka oras ka manglimpyo. More water lang, no? Kada oras inom na ka tubig, labi na kung grabing singot. And then, mamahaw jud ka. Pag alas 8 or alas 7 ba, mamahaw ka. Ayaw na paabot alas 9, alas 10 pamahaw, ayaw. Para nga, mabalik nato ang imuhang nindot kaayo, ma-ano ta sa metabolism, ma-align ta sa metabolism yun. Nindot imong digestion, para na tendency paggagabi isayo ka makatulog, nindot imong tulog. So, pagpamahaw po ni mo pinangga, importante po kayo ni mga insakto nga mga sustansya sa imuhang pagpamahaw, labi na kining kaon kag itlog. Okay? Insaktong protein, labi na sa mga anxiety, mga depression. Every morning, kaon ka og itlog pinangga. Sunny side up ba? Boiled egg ba? Pwede ka prito nga itlog, basta pwede ni mo butangan ang gamito ni mo nga mantika, virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Tangidag mga lamas, nindot po na kayo mga pinangga ang itlog. Tofu, kailan mag-tofu siguro or tokwa, tofu, the best yan. Isabay ni mo, itlog, tofu. Mga beans, mga munggos, mga nuts, ginagmay, every morning. Then, pwede po ka mag-oatmeal sa buntag. Isabay ni mo si mong rice. Pag humani mo kaog rice, sabay ni mo si mong itlog, tofu, kaong pugag oatmeal. No? Bisag tulo, upat kutsara, gibutang ni mo sa isa ka baso o isa ka mag nga initubig. Timpla ni mo oatmeal dito. Tangan ba ni mo a little honey, sugar, or gatas bagamay? The best yan. Or kung dili ka mag-oatmeal, pwede brown rice. Isabay ni mo si mong white rice. Or whole grain nga bread. Isa ka slice nga whole grain nga bread. Ayaw tong white bread. Dapat pangitaon ni mo whole grain bread. No? Available na sa mga supermarket. Gwapo tong whole grain or whole wheat bread. Yan. Then pwede po ka mag-sweet potato. Every morning, magkamote ka. Labi na ka ng purple na kamote. Medyo ang purple lang ka ng tapol na kamote. Gwapo ta na sa gabi, kaunon or hapon para lami ang tulog. Kay ang tapol makapalami sa tulog. So, kumukawang kaog kamote sa buntag, gwapo yung yellow or yellow-orange or katumay pagkaputi ang iyahang kolor, ingon ni ana mga pinangga. Kung na kay anxiety, na kay depression, dali ka mabalaka, mahadlok, matag buntag isabay po ni si mong pamahaw, no? Basta timan iha, mamahaw ganitong na yung mga anxiety, depression, 6 to 8 a.m. Ayaw sa alas 9, alas 10 pamahaw. Dugay mawala imong anxiety or di mawala imong anxiety anang orasa. Gwapo alas 6 to alas 8 jud ka mamahaw pinangga. Isabay ni sa imuhang pagkaon ha. Prutas na jud kay prutas labi na pili ka puli-puli lang ni pinangga. Saging baron, kapayas baron or apple baron. Kanan tulo. Gwapo na sa kaayo sa mga na anxiety na ay mga depression every morning. Kung dili ka aning mga saging or apple, pwede papaya. Kung mukaon kag papaya, pwede sabayan pag yun mo na sa morning. Isa ka klase nga dahon-dahon. Nabakay gilapuaan diha nga kamunggay, nabakay gilapuaan diha nga mga tinangkong, nabakay gilapuaan diha nga alugbate sa luyot. Kwapo kaayo nga anang buntag na apog kay makaon nga mga dahon-dahon. And then ayo kalimot jud basta na kay anxiety or og depression. Insaktong tubig inumon matag adlaw. Dili mo ubos 7 ka basong tubig kada adlaw. Ang 3 ka basong tubig pwede nimo na siya butangan or lagaon sa dahon, especially kamunggay. Tagtaro na liman kamunggay, apil ang iyang palwa pinangga, isa o duha ka palwa. Tagtaro nimo na siya, pabukalig duha ka, tulo ka basong tubig. O. Counted na to siya sa 7 nimo ka baso or 8 ka basong tubig mainom kada adlaw. Ang the rest nga tubig, pwede plain nga tubig lang. Okay?
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam-daba mo! Kay Ania na ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
0: Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Giresearch kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod nga mga tikod, hawi nga mga batiis, sakit sa mga batang, inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-askig BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taaskig risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha. Taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba kulang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, para maangko na to ang tinuod nga kahimsog o dugang kabaskog matag adlaw. Kung makadungog tag word nga kahimsog sa panglawas or health, we usually think about nutritious food, exercise, medicine, supplements, and laboratory results. Pero ang health mga pinangga is not limited sa physical body. Ang relationship nga nagpalibot sa atoa, it's either sa atong family, sa atong mga katrabaho, mga silingan, kauban sa church, mga relasyon nga nagpalibot sa atoa, naa ni siya'y dakong epekto, magkapaapekto sa atoang tibuok pagkatao. For example, ang usa ka malinawong relasyon, makahatag di ay nato na siya nga maayong pagkatulog. Peaceful relationship. Kana bitaw ang dili mo hingaway ba? Dili mo nag-aaway kay nga ba nag-asawa sa family ninyo? Peaceful gyud. Malinawon gyud. Mas makatulog day tagtarong. Unya, mas makamanage ta sa stress. Unya, mahimong healthier ang ato ang mga desisyon. O apiktado gihapon na ito mga desisyon na ginahimo. Basta natay peaceful relationship. Ang sigig-away, labi na madungog na ito, gyud kada adlaw sa ito ang surroundings, bitaw ka ng mga harsh words, gahian ni mong ulo, oy. Gamay lang sayop sa imuhang mga bata, mamalikas dayon ka kung ikaw ginikanan. Masayop ang imuhang asawa ba karon? Siningka ang imuhang pagstorya. Pero ang intensyon ni mo maayo ha, pero wala ni mo gi-practice ang gentle words, ang happy nga tono, di ba? Nasanayan na ni mo nga pintok kamustorya. Oh, nanay epekto, pinangga. Maapektahan di ay, pagdili peaceful ang relasyon, imong tulog, maapektuhan, ang pagmanage sa imong stress, maapektuhan, o ang imong decision, maapektuhan. Ang healthy relationship, mga pinangga, wala na nagpasabot nga di gud mo magkalalis, no? Na maabot ang time gud nga magka-disagree gud mo sa imong kauban. Ang healthy relationship, nagpasabot lang ni siya nga kung naay disagreement, naay pagkadili pagkasinabtanay, dapat naagihapon ang pagrespetuhay. Unya sulbaron ang problema nga kalma ra gud pinangga ba, no? Kalma ra gyung sulbaron. Unya himuon nimo kang imuhang kapares kauban sa balay, mubati sila nga safe o give value sila. O, ayan ha, at least klaro na pinangga. Mao na siya ang healthy relationship. Hinumduman na ito nga ang atong mga pulong, ang atong mga words mga pinangga. Duhan na siya ang paingnan. It's either muayo, mutambal, ikaduha, mupasakit, mupagrabi, mupasamot sa gibang bati. So pananglitan ang pagsyagit, paginsulto, no? Kanang mamalikas ta, unya, sige lang yung tagpanaway, makapa-activate na siya sa body stress response. So kung ikaw maglisog ang tulog, sige kag panaway. Sa imo bang silingan, kauban sa trabaho, igsuon ba nimo? Basta sigag panaway, maapektuhan ang imuhang stress response. Pwede ka ma-stress, pero kumusturya kag kalma. Unsa man, kalma ra kang manaway? Dili ha. Mukalma ka, istorya, kalma ang imong pagstorya, makatabang na siya sa imuhang kauban sa panimalay nga mubati sila nga safe. Kanabitang family na to nga atong gi-accept nga pwede ta mamali. Maka-open ang tanan nga dili ta hukman. Pwede makadungog tag sakit-sakit nga storya, pero constructive siya, makapalig-on siya, makapakorek siya. Usa pod sa mga example, kung kastoryahon na ka pero naakas kasuko, hilom sa ginhawa sa glalom. Yan po sa hulatasa nga mukalmata aya ta mo storya. Hinumduman na to, atakihon atong problema, dili ang tao ang atong atakihon. Focus sa solution og bantay nga unsaon po nato pagstorya nga feel safe ang atong kauban, imong bana, imong asawa, imong anak, kinsa ba na imong ka-surrounding nga relasyon, kauban sa trabaho, business partners nimo, ayo gatakiha. Sulbara ang problema, dili atakihon ang imong kauban. Nagets pinangga. Kay hinumduman nato nga ang matag gitanom nato, kita ra bay mo ani. Pwede ta magsalig tungod kay naa ang alasto a karon, pero hinumdumi ang kinabuhi nagdagana pinangga. Pwede ta asa karon, ugma pwede na pud ikaw nasa ubos. Og labaw sa tanan, pareho tang tanan nga gikan ni gawas aning kalibutan nga hubo tanan. Og mga matay tang tanan nga wa tay madala. Healthy relationship, gina-express gyud ang appreciation. Kada adlaw, huna-hunaon gyud nato, ako bang nasultihan akong anak, akong asawa, akong bana, uy salamat kaayo sa imong tabang. Uy salamat, bisag gamay ra na ilang nahimo, i-appreciate gyud na i-express gyud. Uy salamat gyud kaayo, uy kumusta man ka, pikpika siya, gaksa siya. Uy salamat kaayo ha, sa imuhang paglabas ang sinina. Uy salamat kaayo ha nga, sa imuhang giluto karong pamahaw, lami kaayo. Nabusog kay ko. Oh, salamat kaayo ha sa imong pagpanilihigan. The best. You're the best. Nya sa mga nagtapulan ni imong mga anak, part gihapon nga tabangan nato sila nga makita nilang purpose. Dapat dili makita nila, dili nila masentro, makafocus sila sa ato ang disappointment, sa atong kasuko. Pero tabangan nato sila nga makita nila ang purpose aning trabaho. Oh, na isa ka babae nagingon, isa ka asawa nga mas nindot pag yun adok nga pasalamatan patas tong bana onya pakapinan pa yung 5,000. Ah, grabe. Diba? Kompleto. Taas yun ang kinabuhi, ingon ni madam. Hello madam, minaw ka karon madam. Healthy relationship, mupasaylo ka, pero i-maintain ang healthy boundaries. Ang pagpasaylo, imuhang gilikayan nga dili ka gusto manimalos, nga maoy mo control sa imong kasing-kasing ang pagpanimalos. However, ang pagpasaylo, wala nagpasabot nga imong gidawat ang iyahang makadaot nga behavior. Tagaay og healthy boundary. Healthy relationships require boundaries. Ayaw pagmanipulate, likayi ang bayolente, ayaw o likayi ang mga pag-irok sa mga o pag-down sa imong isig katao.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.

0: sureka.
1: Oy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement ra man. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang, wala. O doon naman pipila ra. O doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi. Para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagipaabot nimo. Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Basta healthy, happy.
6: May kasabihan mga pinangga. May kasabihan. Wellness is not only about what we eat or how often we exercise. It is also about how we speak, listen, forgive, encourage, and care for one another. Ang kahimsog sa kinatibuk-an nato nga pagkinabuhi. Himsog sa lawas, himsog sa pangutok, himsog sa ato ang social connection, social relationships. Dili lang ni siya kung unsa itong gikaon, unsa ito ang mga pag-exercise, kundili appeal diri di ay ang atong pag-istorya, ang atong pagpaminaw, pagpasaylo, pagpadasig, o pag-atiman sa uban. Ang word for today nagsulti sa Proverbs 17 verse 22. a merry heart, doeth good like a medicine. Ang malipayong kasing-kasing, nagabuhat na siya, or ang epekto ana niya, muraog tambal, muraog medisina. Kung naa kay gibati, basig kulang lanta og pasaylo. Basig kulang lanta og kalipay, pag-encourage, pagpaminaw, pagtuon sa healthy relationship. Magpasalamat ta, oy salamat kay sa inyong pagpanilhig, oy salamat kay sa inyong pagserbisyo. The best yan. Waka kabalo katong nanilhig dito. Grabe to yung kaguol sa iyahang kinabuhi, pero panahon nga gi-smile ni mo siya, gipasalamatan ni mo siya. Oy salamat kaayo ha sa inyong serbisyo. Di ba? Makabaton pud siya og kalipay sa iyahang gibati. When our relationships become healthier, our homes, minds, bodies and communities can also become healthier. Kung ang atong mga relasyon na himong mas himsog, ang atong panimalay mahimong himsog. Ang atong hunahuna, lawas o ang atong palibot mahimong himsog. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, manaa natong tanan, o magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Anyway, before kumuen ha, ayaw kalimot sa pag-inom sa itong mga supplement nga gina-recommend din hi. O ayaw pod kalimot sa pag-share ani sa uban. Sa imong pag-share ani sa uban, o sa imong mga kaila o imong ning giaksyonan, sa imong pagkadungog karon, nakatabang pod ka nga magpadayon ang atong programa din hi, pagtudlo sa atong katawhan nga makabaton kita. O kahimsog sa panglawas, malipayon o natay sense of purpose sa atong kinabuhi. God bless us all.
5: Basta healthy, happy!
0: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
7: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cindiella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cindiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cindiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!

0: And that song was brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot and Garden Sausage with cheese.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: bata.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
3: Kiss Classic. Classic Hit. Kiss.

0: nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma.
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag Neozep Z Plus Forte. Now with zinc, paligunon ang immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian nakama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy.
4: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi Ryan, mut lagi kakaayo kinsa man imong inspirasyon. Ya sa una, mura man kagway ligo karon kanunay naman kang guling.
8: Sa una, magujuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy kay sigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
7: Mao di ay. Sosi na kay kakaron. Pa shower shower na.
9: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Mida ko na din siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: EDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station, value your money.
5: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: DTX 500.
2: Ako Dexon Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Uy pare, nindota yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod ana?
5: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
4: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
5: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
4: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
5: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
4: Sige pare, muadto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
5: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
6: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan o sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tana.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
8: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
9: Therapy with care is the
8: come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
10: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Quality of care is our top priority.
10: Go

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: XXL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Lena. Diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapayat kahit maraming marami akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. No? Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even meron pong isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least one capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least one sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No? Yan po yung gagawin po natin. Alright? We have another texter, Doc Glenn, may congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what? No? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscle. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importanteng iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium hasas na isa sa mga powerful ingredients mo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least one capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee once a shape per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn, mataas daw po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning, and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Ha? Uminom po ng at least kung kaya po, no, depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay. And of course, please focus to your potassium ba kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular checkup for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
9: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi. Baling malasa. Uy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good. Intinance ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, og Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
13: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: Rexino Forte!
12: Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to.
13: Rexino Forte!
12: Mas paspas, balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
18: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
16: Naulian na ka, ma?
17: Gahapon pa!
16: Ah, kuya waoy!
19: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
20: Alagang Unilab yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunning Light.
5: Drink responsibly.
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
3: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, Sunning Light.
5: Drink responsibly.
10: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dug ko. Nga, laon niya. Iba sa luya, Jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako, believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, believe.

ay kalimot sa tabang sa proteksyon kontra sa pinakan slamok nga nagda sa sakit nga dengue. Ang atong produkto sa EXL Magabuhay ang atong all-in-one skincare oil. Igulan nimo ng i-haplas sa klase-klaseng parte sa itong lawas. Sabi na sa kamot o paabak ha. Sagad paakon slamok. Ang EXL all-in-one skincare oil. And

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas. Maaprobado sa Department of Health ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vaina, duwa sami sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Vay, Mare, unhan sa muna kong dagang.
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
8: DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
10: Ako po ang akong mga TL o mga pasakit.
9: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
10: akong gidouble dose o kakapsul sa buntag
9: o sa gabi.
10: Wala pa'y bulan,
9: nawala ang hubag-hubagong sakit sa akong mga kamot.
10: Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika. Wednesday!

Karong panahon na importante ang proteksyon kontra sa mga sakit da sa lamok nga Aedes aegypti. Sama lang sa dengue, mga ania ang produkto sa EXL Magkabuhay. Ang ito nga EXL All-in-One Skincare Oil, inyo ka naman palit sa mga suking butika. There is a radio station. Sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Stay tuned.
1: Hello mga ka-kiss. Busy ba mo? Ako po. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kagahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Kunya pag-abot na ako diri sa Kiss FM, bugnaw kayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan ako nga nagsugod na kong sipon ng bahing ko o nagsige na og tulong akong ilong. Nako, moon air parbagyod ko. Mao nga wala na ko naghulat nga musamot pa. Kumakasi natin na og simptoma sa sipon, Magneozep Z Plus with Zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas o pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyali sa sipon, Magneozep Z Plus with Zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sulod sa duha o tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, Magneozep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
5: What?
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Mapalis sa mga butika.
11: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cinderella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
12: It's Cinderella Original Fashion Shop.
13: Yes, yes. The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
14: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
13: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
14: Sa among mga kakiss,
13: sa mga kabarangayan,
15: number one,
14: kalungsuran,
15: number one,
13: and in the city of Tagbilaran,
15: number one.
13: Thank you for making us number one.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Uy, Mare. Ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare. Uy, dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mao ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
0: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
5: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly og sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready. The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and New Kiss FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Rupong ang akong mga tiil o mga panakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. 500. Pumali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: O ako na usab si Dr. Ramil Oy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
9: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
10: Kaadik manggod. Sumala sa Dietary Guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
9: Pagkataasa di ay no?
10: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
9: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
10: Mauraunta na.
9: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
10: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
9: Muday na.
10: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
9: Husto.
10: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
9: kondisyon, ano?
10: Wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
7: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
10: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung pala kaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
9: Unya, Doc, kini pong acne.
10: Dagkong bugas-bugas.
9: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
10: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
10: Sobra nga tambok.
9: Oh.
10: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang liptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
9: Hosto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
9: Dili! Pag-abusuhon.
7: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: And she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: EXL Makabuhay Health Hour!
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texture segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline numbers sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, umapayat kahit maraming akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na umapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. No? Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, meron po isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay Vitamin at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No? Yan po yung gagawin po natin. Alright, we have another texter, Doc Glenn, may congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal, namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what, no? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscles. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importante iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium husks na isa sa mga powerful ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low-salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. exercise. Alright, so we have another texter. Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwede maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function, at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, ashitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule at least 2 capsule 2 times a day before meal, morning and evening. EXL Makabuhay black coffee naman once a day sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain. Ha? Uminom po ng at least kung kaya po na depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsultan. Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium, baka kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your eGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 102.3
7: Imagine coming home to a community where your family can grow, your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amira Land has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amira Land Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
8: Uy pare, ninduta gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
9: Uy mare, adto ra na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
8: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
9: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay og negosyo.
8: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
9: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
8: Sige pare, muadto gyud dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
9: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: Wednesday!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
3: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
7: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Uy, kanindot ay anak, Mari, no? Unya. Magbayad ta anak karatu ig mare para makaabilitas sa mga diskwento.
7: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka bulak sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
6: Oh, mao ba mare?
7: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace Mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
6: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkag salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions in FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang ato ang health tips karon mga pinangga is all about mental health. Kahimsog sa huna-huna. Kumangis ko tag mental health mga pinangga, nag-include ni siya sa tuang emotion, no? Emotional. Nag-isgut usab kini siya sa tuang psychological, kung sa tuang panguna-huna. Nag-isgut usab kini siya sa tuang social well-being. Iyahang mapiktohan ini kung unsaon nato ang ato ang paghuna-huna, ato ang bation, o unsaon nato paglihok. Kalabot na sila, under na sila tanan sa mental health. Nag-determine usab ang mental health kung saan na ito pag-handle sa stress. No, panalitan grabing sa pandemic karon, sa grabing problema ginatubang nga masirado ang imuhang negosyo, mawadan ka or nawadan ka og trabaho, kung saan mo na pag-handle. Mauni importante kaayo ang mental health. Kung saan mo pag-relate usab nga ito sa uban nga dili mo mag-away nga magkaroon ng pagsinabdanay. O kung saan usab ang pagpili, no? Paghibog mga choices sa ato ang kinabuhi. Ang mental health importante kaayo sa matag stage sa ato ang kinabuhi, gikan sa atong pagkabata, hantod yun sa ato ang paghahamtong. Usa sa mga ilhanan nga naaka ni ining mental health na I hope labi na pag maabot og 70% sa mga ilhanan, oh, naaka ni ini. So bantayanan nimo, labi na kining sige lang kagkaon. Sige na lang kagtulog, ha? Bantayanan ni muna ha, kanang di po kakatulog, o bantayan po na kayo, o di wala po kay gana ikaon, bantayanan po na. So mo na nga magunahon na jud ka imong i-check, basig na ba kay mas nagdwell ba ka sa problema instead sa sense of purpose in life, sa focus, sa solusyon, positibo ba ka, o basi diri na ka na-focus sa kagool, kabalaka, kasuko, mga frustration, disappointment. So ingon niini, kapoy ba perminti ang imuhang paminaw? Dili ba ka ganahan makig halubilo sa imong mga isig katao? Sa mga usual activities, dili na kaganahan. So, bantayanan po na siya. Kanang binhod ba ang imuhang paminaw? Nabakay ngul-ngul or mga gibating ngul-ngul or sakit or aches or pains sa imong mga kalawasan, especially sa likod, abaga. Nibati ba ka nga murag wanay paglaom? Murag walay makatabang nimo? Ganahan ba ka manigarilyo, mag-inom o mga alak or alcoholic drinks? Mabitan ni bantayanan sa mga daghan kay nag-post sa social media nga ganahan na gyud kay sila manginom o mga makahubog, no? Mga ilimnong alcoholic, no? Unta din ninyo malimtan nga ang siyensya nagsutig yun nga ang pag-inom sa mga alcoholic drinks, especially more than 3 times a week. But pasabot nga okay lang kausa, kaduha, katulo, pero kung masubrahan na dito na kasi kaupat, muhatod na siya sa mga cardiovascular issue, problema sa mga sakit sa lawas, o bisan pa gani, no, isa lang kasyat mga pinangga according sa pagtuon mo pa baba siya sa imong theta wave. So unsa lang theta wave? Mo na siya ang wave sa tong brain nga ang imuhang reasoning power, imong emotion magbaba. But pasabot ang imo moral issue, emotional issue maapektuhan. Bisag isa kasyat lang. And no wonder sa Word of God, sa Bible, bawal gyud ang maghubog-hubog, bawal gyud ang mag-inom-inom. So ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus, no, mag-supplement sa ta. Ang purpose sa supplementation kay in kaso nagtuon pa ka na kay ayuda, ma-address ang need ng nutrition, ma-address ang need nga mga anti-inflammation, ma-address ang mga need nimo nga lami mong tulog, nga dili ka mahatod, nga daghan kay na cardiac arrest, daghan kay na mental disorder, no, nga naman kay di naman makatulog. So mag-inom kag makabuhay Buhay Plus Herbal Capsule lami muntulog human kaon 1 capsule or 2 capsules human kaon sa mga hamtong lami ang tulog. Sa mga batanon 1 capsule human panihapon lami ang tulog. Sa mga bata half capsule lang i-mix lang sa warm water or sa honey ba lami ang ilang tulog mga pinangga. Sa mga 2 years old gusto magmakabuhay sige hilak-hilak di katulog o i-divide into 3 ang isa ka capsule sa Makabuhay Plus. I-mix nimo sa honey or sa warm water ikot-sara lang pagpainom human panihapon lami ang tulog sa bata.
3: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
0: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy? Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay ug negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko ug mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ka sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang gyud ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo ug pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design ug sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Hey fashionistas, get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary and you are invited from September 15 to 18. Come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more. Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
8: It's Cintiella Original Fashion Shop.
9: Reactivate!
10: Let's move!
11: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
12: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
11: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
13: Therapy with care is the best.
11: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
14: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
11: Quality of care is our top priority.
15: Go wellness, go reactivate.
16: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa kong anak mo, mata kong kadlaon, masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
10: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic thing of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Wednesday!

buhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong kanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan. Nga ang tugtaron, wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad ni. Ikaw di ilo. Pakanunon ka man ni. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamyunon o galastuhan din ni.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan.
0: Kung makakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama.
1: Unsa?
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? O ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunungon ko yung uning bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko niingon niini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Lady Battery, na amin ko po kahit na papaano ay nasaktan ako sa sinabi sa akin noon ni Lana. Higit sa kahit na ano paman, nasa ginya ang ego ko. Ang pride ko ay naapakan sandali. Pero hindi ko magawang magalit sa kanya dahil ayoko namang lumala noon ang sitwasyon. Kung kaya't sinuyo ko po siya, Lady Batod. Humingi pa nga ho ako ng sorry sa kanya kahit na hindi ko naman gawain ang gawin yon. At ang aking pamilya? Pagkatapos po ay sila ang aking pinalikan.

0: Unsa? Dili ba tinuod pa, Sandro? Nang himaraot ka na ako, mauna baabaan ni mo ang tanan. Almel, dili ba? Dili ka gusto magpakasal na ako sila na kay matod mo, wa ko'y ibuhi niya. Naana pa? Gibati ko na kay nakamatikod ko nga dili siya gusto magminyo ming duha. Gitawag pa magani ko niyang irresponsable? Oo unsa man pa. Nakiksulti ka ba kang lana bahin sa kahingawa mo niya? Sa imong concern? Nga wa siya maani kung makasal kami duha? Kay dili ko mahimong good provider sa mugnao na mong pamilya kay wa ko'y trabaho? Ayaw gani pa masangil. May bawaan ko gani ang husto ko. Malintian ka na ko pa. Almel.
1: Unsa na ba sa'y nasood sa imong oma, Noy?
0: Basta buhata ang gisulti ko kasi. Dili ko gusto magduol-duol ka mukhang lana, ha? O makigsulti niya. Sa bisan unsa, dili ko gusto maitabi ka mukha niya. Labi ka na! Kay bayot ka na ba? Basta bayot, di ka pugong sumaba. Perming doon ay ika-comment.
1: Wow! Ako imong igsoon, imong manghod, pero imong hukman sa bisan unsa.
0: Gusto kong makasal kami sila na kasi, pero kung ka na mapakyas tungod ninyo, panilngan ko yun ka mo.
1: Kami pa ang dutan mo, bisan wa kami sa ug sayop nga ng imo. Ikaw rin yun ang perming nabalakag na hadlok sa kaugalingon mong multo, Manoy.

batod kung ano-ano na lamang po ang pumapasok noon sa aking isipan. Kung sino-sino na rin lamang ang pinagbubuntunan ko ng sisi at ng aking galit. Samantalang, ang lahat po ng yon nagmula sa akin. Ganoon po akong katoxic bilang miyembro ng aming pamilya. Ganoon po akong kasamang tao para sa iba. Pero tunay po at totoo naman, Lady Batod, na pangarap ko ngang maikasal kaming dalawa ni Lana. Bukod sa mahal ko naman talaga siya, pero higit sa kahit na ano paman, nais ko pong magkaroon ng mataas na dignidad at reputasyon sa pamamagitan ng kaniyang pera.

0: Unsa ang tuyo mo, Almel?
1: Lana, please. Ayaw na gud kasuko na ako.
0: Huwag ko sa gusto mong mahimok kong reaksyon human sa tanang nasairan ko sa imong tratamento sa kaugalingon mong pamilya.
1: Lana.
0: Huwag ko magdahom. Nga dili ka malang makahatag o makagahin o dutang respeto nga ito nila, Almel. Huwag ko magtuong wak ka din maayong modo nga ito nila.
1: Unsa? Nga no? Kalos aba na itabo nga nakigsulti sila nimo?
0: Wa sila makigsulti nako. Wa sila misumbong nako bayan sa imong tinagdan nga ito nila. Ako mismo ang nakabati, Almel. Nabati ko sila nagsulti. Bahin nimo.
1: Unsa?
0: Nga no, ingon ka ni anak. Unsa isa sa imong pamilya lahi ang dinagdan mo nga ito nila. Mura sila laing tao para nimo. Mura sila may daot ang gibuhat nimo kaniadto nga ingon sa nagdumot ka man nila isip baos mo nila. Okay lang kung dilikon mo sultihan.
1: Personal lang ako rason, Lana. Labi na kang papa. Gikasubo ko. Niliko na ikaw kasultihan karon.
0: Almel! Almel!

0: Almel, gaw. Nga nung dugay ka magkaayo diya sa banyo. Mugamit ra ba si Lolo Bonjing diya nimo, sugo sa iyong lawas. Gaw, Almel. Ablihan ko ganin ipultahan mi. Gawal! Ah! Hinaw ako! Gawal me!
1: Salamat sa Diyos nga okay na siya.
2: Ug salamat kay kinakaplag ni Manoy Waki, Gaw.
0: Kay, nahibong namang gugkuno sa iyang kadugay sa sud sa banyo.
1: Ngano bang iya mang kining gibuhat? Wa sa iyang karakter ang maghilo sa iyang kaugalingon.
2: Maayo na lang kay luwas na siya.
0: Darina na nga mga drama. Hikog-hikog, hilo-hilo kunuhay. Pero char lamang ang tanan. Drawing lamang sa masudlas bulsa. Anyway, kung makabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa relasyon ni Almel, ang ato na bati. Inigbalik na to niya human sa pipila ka mga painumdom at ipadayon ang pagbasa at pagdrama kay naapay ikatulog katapusan nga tipaka. Isip parte sa chapter 4 sa iyang istorya. Kanang tanan mahitabo lamang gihapon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. May newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik nag-break siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
8: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo gayon. Ang dita muhunong, hangtod niya ikaw mismo. Di mo masuwayan kung ako pakasuway. O sa mga misuway na, nako congratulations. So, gayon na nagbiyai pa di ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao na itong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kumahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot, ana. Oo, herbal ka na ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagan kini mga ingredients nga giusa lamang diha ug ang matag usa ka ingredients no dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas kana sa vitamin C. Masaka na ka antioxidant nga nailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune, kanon. Ang bitamina makapaligon sabna sa atong immune system, makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wadun gyud na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Og ang kinatibuk-an ang tibuok nga guyabano, doon na kanay 215%. Sa girekomenda, everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na nimo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas, nga guyabano, ingon man ang dahon, ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants. Apil na diha ang phytosterols, tannins, and flavonoids. Antioxidants, nanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibukan sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pag itong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Unang sama na kog sa uban pa ka makabuhay. Everyday na kitang mo inom mo tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atuang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, corberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imong pet, nako unya na kay mga ginakonsider nga kanang mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka. Mahitabo lang na ako ang imong kape, taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga napuno og sugar. Unya dili pa gyud all in one. Nako. Mas maduhig ka pa ana ngadto sa grabe nga balatian ka makabuhay kuno man gani kay sakit ya basig tungod anang kapihang imong giinom. Wa man ko manghadlok no. Pero di ba mas okay man gyud nang protektahan na natong daan ang atong mga kaugalingon. Unya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong dili magkape oy kay kuan mao ni mao na ang rason og uban pa. Na pwede naman nga okay rag yun nga magkape nga healthy gihapon. Unya kun do natin mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom natong kape. Unsa na nga kape kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kay 17 mga mga ingredients giusa lamang sa atong kape mo na ginatawag og all-in-one na anatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo or sa ato ang high blood ang native purple corn. Nya naa na sa atong kape. Nya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay. Basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun maapektahan ang ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay ma-damage gyud basta dili nato i-treat ang atuang high blood pressure. niya makasak, masakit pa yung ka sa kasing-kasing, magkaroon ka ng heart disease. Kanya sa ngatungad to na magkalimtano na ka. Kanya magkahanap yung pananaw. O simba ko ma-stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito kamakabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native pulpul corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud ug naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag nato nga benepisyo ang native pulpul corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native pulpul corn. Doon yung mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naa diya sa native pulpul corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imuhang blood vessels, sa imong kidney. Proseso na ang ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon. Maglisod sa tag dito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes ka makabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney ang ginatawag nato og native pulpul corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native pulpul corn. Doon ay duha ka-importante ng antioxidants na makita sa pulpul corn, mauna ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gid sa mga mata. Ug kanang taas nga level sa antioxidants nga naa mismo sa native pulpul corn, mag-associate pod na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo? O sa uban pa mga internal organs, sa organs sa atong mga mata or sa ato ang lawas? Ang native pulpul corn? Kunya ang native pulpul corn kamakabuhay na ahiya sa ato ang kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa ato ang EXL coffee mix. 17-in-1. Wa kay angin kabalakan sa imong pag-inom sa atong kape. Kay kun wa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung na nakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagi sa imong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL coffee mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na, maabog nato ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga adlaw-adlaw na nga atong pag-inom sa EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native pulpul corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native pulpul corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native pulpul corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
4: Lady Batu!
0: And right now, kamakabuhay, niya na ang sumpay, ang ikatulo o katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 4 sa istorya sa atong sender nga si Almel. Karon na dayon, din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.

0: Hindi ko naman plano ang kitlin ng sarili kong buhay. Nais ko lamang makuha ang simpatsya ng aking pamilya. Nang sa gayon po, sila na mismo ang makiusap kay Lana na huwag makipaghiwalay sa akin. Dahil ang inisip kasi nila, ninais kong tapusin ang lahat sa akin noon dahil tila mawawalay sa akin si Lana. At tama ako. Sila na nga ho ang gumawa ng paraan, makumbinsi lamang nila si Lana na sinsero ako sa hangarin ko para sa kanya.
1: Thank you, Lana. And I love you so much.
2: Almel.
1: Sorry, Saba. Sorry ka ayaw ko dili perfecto kining boyfriend mo.
2: Almel, ayan na os ba ang gibuhat mo? Sa kato sa Ginoo?
1: Nauna-una ko lang. Gawa na'y kapuslanan ang tanan tungod kay gibati kung mupalayo ka na nako. Ug imo nang buwagan.
2: Ha?
1: O kung dili kita magkadayon. Ihinayon ko gihapon ang musangko na lang sa kamatayon.
2: Almel!

0: Maayo ang inyong gibuhat, nga inyong gikumbinser sila na bahin ako, nga mahal ko kaayo siya, nga kung dili mi magkadayon, piliun ko na lang ang mamatay.
1: Ako mismo ang nakigsulti niya, Almel Apo, nga kung unsa man ang inyong problema, inyong sultihan, kung mahimo pang magpabilin sa relasyon, pangitaan o paagi.
2: Ayaw ka balaka, Manoy. Wa mi daotan nga gisulti nga tukang lana, batok nimo.
0: Maayo.
2: Ikaw man lang ang naguna-huna og daotan ba namo, ngadto niya?
0: Dili na ko gusto manglibak pa muna ko din sa bahay, ha? Kay wa mo masayon. May mong mahibaw o makabati siya. Sama sa naitabo.
1: Almel Apo.
2: Ni-question, Manoy. Nganong dili ka naman na mamaray kang lana nga magpuyo ka sa usa ka apartment, aron dili ka na mo pauli pa din he. Aron sa ingon, layo ka na namong imong pamilya. Total, wa ka may pagbati diri namo. Makabuhi masab ni mo si lana. Nga na mo naginot ka pa man sa pagpauli din he.
0: Bugo.
1: Oh, Almel, ang baba mo.
0: Maayo nang ni ako din ipuyo uban ninyo ning pobre nga kahimtang, aron makita niya ug adlaw-adlaw kunyang kaluyan sa kong kahimtang. Aron sa ingon, siya na mismo ang mangandoy para nako sa usa ka haruhay nga pamuyo. Ug sa ingon sab niya nga paagi, himuon ko niyang iyang hari usa ning mga adlawa.

Batod, masama talaga ang balakin ko noon kahit pa kay Lana. Mahal ko naman siya sa kong mahal. Pero nakahihigit na gagamitin ko lamang siya noon para umangat ako sa buhay at iwanan na ang miserableng buhay kasama ang aking pamilya. Lagi ko pong pinapaniwala noon si Lana sa mga bagay na hindi totoo. Hanggang sa umuo na rin siya sa proposal kong pagpapakasal naming dalawa. Wala akong paglagyan sa tuwa at ligaya noon.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Wa pa mi ended to ana ang iyang story. Mao nang sa sunod nga episode sa tong tulumanon, sundan gihapon ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Anyway, unya inigbalik nato human sa pipila lang gyud mga cute nga mga patalastas kung sa Tagalog pa, mga reminders, ganon, mga commercials, ganon. Mamalik dahil ta para itong lakbitan o giskutan na nga itong nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Okay? Ayaw ka wagtang diha, kadili ka takulilong, kuyugug ihapon ko itong sa ending sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Lady Baton.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
1: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, balikan lamang nato ang atong ang kapsula.
6: Nga-angay na itong himoong partner every day para protektado kita o kung doon natin balatian, hinanay, inanay na itong abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay. Kay bahalag pobre, basa baskog, di ba? Sao man nato ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, di ba? Munang adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Huwag balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients. Doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one. Nga mga binipisyo nga atong makuha o alang sa itong kalawasan. Unya kay daghan ka ayo 17 ng bongga, di ba? O kusa na diha mawang serpentina. Doon ay bongga nga binipisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Kung sabi mga binipisyo nga makuha nato o gikanaan ang atanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mauna nga, bonggang-bongga sa mga infections. Muna yung rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba? Kaya ang kalintura, diri ra ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Kunya, daghan kay mga binipisyo gayod nga makuha, gikanan ang atanom. Kay, isip painkiller, analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya antibacterial pagayod. Nako, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infection. Unya anti-malarial pagayod ang serpentina makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya gawas ana antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya antithrombotic, maprevent bitaw malikayan ang kanang pag blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack, ganyan. Gawas sana ka makabuhay antiviral, viral pagayon. Maka-inhibits nag viral activity, apila diha ang HIV. Or kanang napay mga studies pa pod nga gipalawman pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancerolytic. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayod, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayod, ang serpentina makapa-release bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pagina sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o salamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Munang everyday na pag-inom ni ana ka makabuhay sa ligi gayon. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement. Ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
6: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
6: Sa dili pa ko malimot ka makabuhay ng atong programa, ang Tambaki ko, Lady Batu, gihatod ka na to sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit ka makabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon, panginana, balikaya natin na. ay dapat coordinated. Diba? And syempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo in ana, naku, naku ka ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. Ipagkaugma fresh. Ligun. Diba? Marag renewed, minana. Kanang pagkalimtano no sub appeal depression, UTI, constipation, o guban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pila kabuk ang tumaron, ito pakinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, iminti na lamang nato ka na ha. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, nga sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aimunon inadlaw nga tubig or warm water. Ayaw pag-inom o bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kanay mong buhaton, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panangit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kanay mong buhaton sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga, after na mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako sa uban pa? Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement o pag-inom og kape everyday ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kagani hato na bati ang kinatibok ang chapter 4 pa lamang sa revelasyon ni Almel. Again, wapami end dito ka makabuhay ang young story. Sundan gyapo na sa sumusunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, karon atong hisgutan og lakbitan ang nabati ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagtahiyom, ang pagsmile, na to ang kalimtan, everyday, nindot ka na again nga motivation para bongga lang usab atong panlantaw sa kinabuhi bisan pa agdagantag mga problema nga masugatan, maagian og maoy mohasmag nato. Hindi tayo patatalo, problema lamang yan, may Diyos tayo. Ganon, good luck and God bless and God bless us. Good luck and God bless and God bless us. Pildi ha. Anyway, Almel, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi na apata sa ikaupat na yugto sa imuhang revelasyon o apatamiin sa tanan imong sugilanon. Pero kung basihan na itong chapter 4 sa imong kaagi, atong isgutan ang imong mga characteristics, ang imong batasan, imong nilad nga taugunta lang og attributes. Ang imong pagka-entitled, no? Abi nimo katungod lang gid nimo ang tanan og dili ka makamao nga mo pasalamat, di ka makamao mo hatag og importansya kang bisan kinsa og sa bisan unsa. Kay para nimo perming ikaw ang angayng unahon og perming ikaw ang tama. Hindi magandang ugali yan. Pangalawa, wa kay pagbati sa imong pamilya. Hindi mo iniisip noon or hindi mo pinapahalagahan ang iyong pamilya. Mas giuna pa nimo ang imong kaugalingon bisan pag sila ang daghan og sakripisyo para nimo. Ikatulo, dili maayo imong batasan o kinaiya. Madalas maiinis ang mga tao sa iyo, kanang insultador ka, wa kay respeto, wa kay modo, di ka makamaong kung sa Tagalog pa kabitong makighuyhuy or makisama sa Tagalog, ganyan. At madalas inagdudulot ng problema sa paligid. Ikaw yun ang source sa kagubot. Next, ginagamit nimo ang imuhang uyab para nakay plano nga umangat sa buhay. Hindi naman masama ang mangarap na umangat tayo sa buhay. Pero kapag ka ginagawa nating tuntungang bato ang isang tao, atong I love you, han, o uyabo na to, kay gamito na to, dilipod maayo. O, kay di man ginatinuod ni mga mahal na sila na. Kung basiya na ito ang chapter 4 sa imong istorya, di ba? Tinuturing mo lamang siya na kanabitang tungtungang bato lagi, kanang magamit ni mo para makuha ni mo ang kwarta, connection, o kanang munindot ang imong ugma or ang imong kinabuhi. Next, wa kay bili. Di man ka kamaong mutabang, di ka kamaong maminaw, unya, wa ka kabalo unsaon paghatag og importansya ang pagbati sa uban. Paturagas lang kag pasakit sa ilang pagbati, parang feeling mo, ikaw lang may karapatan na gumawa noon at hindi sila kailangang sumagot sa'yo. Next, kapulan ka, tamad, sige lang kag lingkod, siguro sinireto ang peg, ikaw pa na may walay trabaho, wa kay ginabuhat, umaasa lamang sa iba para mabuhay, kahit may kakayanan ka naman para kumilos, batugan kang talaga. Murag nana sa nana ang tanan nimong flaws, no? Dili man sa pag-judge o sa pagpanaway, pero kabitang wala na way nag-look back raman tano kay kani imong kaagi naman ni humana naman ni basira bag-o na kakaron. Pero kung basihan lagi nato tong chapter 4, hindi talaga ka nais-nais. Anyway, sa huli, ang yun anak ng matang sa tao, hindi tunay na may halaga dahil ang tunay na marunong magmahal, may malasakit at syempre kanabitang musakripisyo, na ipagbati, na ipagmahal sa kaugalingon, sa pamilya, and eventually sa laing tao, sa tanan. Kung wala ka ana, miserable ka, toxic ka, di ba? Mura kang kawatan nga politiko. Charot! Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Almel sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod.
2: Salubong minang sigla.
3: Kama kabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page.
5: EXL Makabuhay Plus.
6: Ingon man ang atong website,
7: exlmakabuhay.com.
8: Mahimo ka usab nga mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com.
9: Or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
10: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
11: Halina't magmakabuhay.
12: Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa kay ni anhi ang anak sa tao aron pagpangita ug pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19, versikulo 10. Daghang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness, for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samangtak na ugning istasyon o sa mismong tulumanon, magkuyog gihapon ta, always and forever, bisag sud lang sa usa ka oras, choks na. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
13: And ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56B Inting Street, Tagbilaran City. At alam niyo ba, ang EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban nato sa pakigbato kontra dengue. Karong palahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok nga Aedes aegypti. Sama sa dengue, maunga niya ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan ug tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil. Ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil ug may mga halamang gamot nga maoy natural na insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa damok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot ug tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue. Sintomas sa dengue, tumar og duha hangtod tulo ka kapsula matag adlaw until needed. Makatabang kini nga makapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. 102.3
14: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
15: Without you, I'd be lost without you.
14: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
15: You.
14: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
16: Agoy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
18: Rexido Forte!
16: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
18: Rexido Forte!
16: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: Rexido Forte!
17: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
18: Rexido Forte!
19: Paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtog na klima.
2: Aboard pa.
1: Mayrakof na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang

0: Virginia.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Wednesday!

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

0: The new KSFM 102.3, Kelpangilina, 927. That's our Philippine Standard Time, Tuesday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin unfolds. Siyempre pa, dito lang yan sa The New KSFM 102.3, Bohol. Ako po si Bob Goodman, ang makakasama nyo, the usual. I'll be playing all those favorite hits of yours, but of course, I need your cooperation about it. If you wanted to hear those favorite songs of yours, theme songs of yours, or simply the love song of yours, reach me out. I got 11 digits away from you. I'm just a text, a call away. 0952-624-8804, 0953-943-7414, and 0938-809-2808. Check us out on Zeno Radio, Radio Garden, plus our website. That's www.kiss102fmbohol.com. Live now on Paperless World of Facebook. Oh, yes, you heard me right. Live na live on the Paperless World of Facebook. Yeah naman! And, syempre, sa mga mapapakinggan sa Channel 33, sa inyo mga local cable providers, pwede nyo ako mapanood, pwede nyo rin ako pakinggan, no? Which is which? Huh? Whatever you wanted. Huh? Pwede nyo mapanood, mapakinggan sa bayan, sa Channel 33, sa inyong mga local cable providers diyan sa Loon, Kalapay, Tubigot, Inabanga, at Clarín. Madyo gabi, ikaninjong tanan. And, syempre, sa abot ang atong Sibya, outside Bohol, diyan sa may Mabinay, sa Negros Oriental, and sa abot, no, sa Minglanilla, sa may Cebu. Oo, sa southern part of Cebu, yan, dungugta, no? So, maayong gabi, ikaninjong tanan. Good evening. Welcome po sa Tuesday edition ng programang especially for you. Ito, babatiin muna natin to. Ha? Alam ko nagse-celebrate ng kanyang birthday to eh.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday kay ano? Jose Brian. Happy birthday kay ano? DJ ano? Brian. Oo. Oh, pag-greet-greet pa siya glae, no? Hi daw kay Sir Joram Buntod at Sir Daniel Donghel. Nga nag-relax ka ron kay successful ilang badminton event sa ilang sub-congressional karon o gahapon. Ayan. Oo, ayan. Congratulations. Congratulations po. Congratulations.
1: Congratulations!
0: Sub-congressional. Ano? District? Ano ba to? Kasi sa Duero is Jabadug eh. Hagna, Valencia, Duero, Garcia, Hernandez. Jabadug yun sa amin eh, no? Ano sa inyo, Sir Brian? Ha? Oo, si Sir Brian, si DJ Brian Bongka! Kahong! Wow! Happy birthday, Sir Brian, ha? Oo, kailan ka magpapauga? Ha? Kailan mo papauga? Kailan magpapauga? Dailey A. Aleria. Good evening from Panabang Cortes. Then, Peter Carell Navea, naiilang daw with lyrics. Okay, maya-maya. Antabayanan nyo lamang po yan. And eto na tayo. Siyempre, update ko muna kayo para sa STL, Local Draw Province of Bohol. At huwag na ito. Siyempre pa sa Brigade Hill Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Safe Stakes Office. Ah, okay. Dada Santry. What? Si Santry naging Dada na? Wow! Oo, no? Dada Santry. Ang ganda pangalan nun, ha? Santry. Santry si Matry ni Dad. Dada Santry. Danau, Dagohoy, San Miguel, and Trinidad. Matagal akong tambay sa Dagohoy, ha? Sino ba yung barkada ko? Barkada ko mayor. Lagi kong binibisita dati. Si Mayor Relampagos. Si Dr. Relampagos. Ng Dagohoy. San Miguel Trinidad. And medyo wala. Pero recently, siyempre, nakahimamat na rin natin. Tsikahan na rin natin si Mayor Cajes ng Trinidad. Ayan. Sabi niya nga nung Pasko, pumunta raw ako. Hindi ako bumisita. Anyways, congratulations ha. Sa mga teachers, no? Na medyo dinadapuan ng swerte at paldo, no? Oo, sa ilang sub-congressional, Dada Santry. Oo, ayan ha. Happy birthday ha, Sir Jose Brian Bongkak! Oo.
1: Happy birthday!
0: Di sa ako mag-professional, kaya sagdi lang sana ito si Sean sa professional. Dari lang ko sa ano, sa amateur muna tayo. Matagal ko na rin muna simulan yung amateur, kaya lang naundang eh. Oo, naundang. Puhon na, puhon. Kasi pag may... Bayaan muna natin si Sean dyan sa, ano, sa national... Tama ba yon? National scene. Dito muna lang ako sa local, sa mga amateur. Diba? Kumukuhanin. Ayan ha, kay Jose Brian. Sir Jose Brian. Hindi, yung Red Fox promotion, sabi niya siya daw kukuha eh. Siya magpa-process lahat. Eh, wala pa, hindi pa nagre-reach out eh. Red Fox promotion. Anyways, ito na update ko. 7 o'clock in the evening daw, local draw STL, province of Bohol. Atod ka na ito, syempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan na Philippine Charter Sweepstakes Office. Atong winning numbers are... Uy! Agent X44. Grabe ito ha. 4, 4, and 4. Congratulations! 4, 4, and 4. No? Local draw yan ha. STL, province of Bohol lang yan ha. Para naman sa last two, that's 4 and 4. Congratulations! Ayan ha. Oh, congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. Okay lang yan. May bukas pa. Maya-maya po lamang is a few tick-tocks off the clock. I-update ko naman kayo para sa 3D Sweltres Draw. No? Oo, atod ka na ito. Siyempre pa sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Kuha ka na Gov License Idol para kuyog na punta sa boxing. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening.

0: The New Kiss FM 102.3 alas 9.36 ang oras natin. Siyempre pa, ikaw ay nakikinig sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. So the New Kiss FM 102.3 Bohol. Ayan, maya-maya may pag-uusapan tayo maganda. Babalik na naman tayo sa pagkabata nito. Ang daming nagkomento sa atin kagabi, pero nagtataka ko bakit ang tagal pumasok ng mga messages nila. Kaya hindi ko na nabasa. Like si Sir Rene Curiba. Ayan, si Jose Brian. Nagano rin sa atin to kagabi. Kaya lang masyado ng late. Kaya hindi ko na check yung mga messages nila. Oh no, I don't know. Siguro mahina ang nagkamangang natin. Diba? Ang daming nagkomento kagabi sa topic natin. No? Oo, na kung bakit natin binabalikan yung mga lugar na alam mo yon, minsang naging saksi sa pag-iibigan ng isang magkalaguyo or magkasintahan. Tapos na walang nangyari sa kanilang relasyon, bakit may mga taong bumabalik pa sa mga ganon? Diba? Iba naman ngayon ang pag-uusapan natin. Dali lamang ha. I-relax lang kayo dyan kasi ako relax lang din ako dito. Mamaya ha. Bing Cebuano, good evening. Mayong gabi eh. Ayan, 38 minutos na human mula bayang 9. Eto na. Update ko muna kayo para sa 3D swept dress draw. Hatod ganito. Ha? Sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na ang winning numbers. It, 3D Sweat Dress Draw. Atul ka na sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Winning numbers are 9, 1, and 7. Congratulations, 917. Para naman sa last two, that's 1 and 7. Congratulations sa lahat ng mga winners, sa mga all-outs. May pagkakataon pa. 9:38 ang oras. Magbabalik ako with more. Ayaw mo paghawa. Stay where you are. 102.3
1: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: The new KSFM 102.3. I was like watching a, what? A película. Checklets, Joe Balanay. Good evening. Shout out no sa iyong special friend na si Jumel Grisalde. Grisalde, na naasad ang Pasko ron. Gino Arellano, good evening. Ay, si Ethel yun. Watching your live, Gino Arellano. Hello. Every day is a wonderful day. Ay nako, every day is a wonderful day. Sabi nga ni Ogie Alcacid, every day is every gising is a blessing. Yun yun. Tapos Christina Aguilera naman, every day is a wonderful, di ba? Tama naman. Every day God allows you to, you know, feel the day and maramdaman pareho lang. Maramdaman mo yung ganda ng mundo at pagmamahal ng Panginoon. It's a blessing already, no? The very moment that you open your eyes, a blessing na yon. Dapat magpasalamat ka, di ba? Oo, tama yun. Di ba? Lahat naman kasi ng tinatamasa natin is galing sa kanya. Kaya sasabihin mo, mayaman ka, kilala kang tao, diba? You belong to the upper class of society. Eh, para bang pakiramdam mo, you stand out from the rest. Eh, wag namang ganun. Pare-pareho lang tayo. Pasyarat ko sa tanang kauban na kugwork sa Ibex Altacita. From Ethel BMS. Ay, talaga, naala ka sa Ibex. Oh, congratulations, ha? Congratulations sa yours.
1: Congratulations!
0: Oh, Ibex Altacita from SL. Mark Simpron Albasilote. Shout out po from Tagbilaran City. Ayan, ha? Congratulations, ha? Kay SL, no? Nag-work na sa Ibex Altacita. Congrats! Yes. Eh, ito na ang topic. Nandiyan pa ba si Sir Brian, si birthday boy, ha? Asan kaya yon? Nawawala. Ito na ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Balik na naman natin sa nakaraan, ha? Oo, balik natin sa nakaraan. Kasi parang may unfinished business pa. No? Unfinished business, yun ang title ng PMI Boxing ngayon, eh. Malapit na yan, ha? Oo, in fact, yung si Tony Weeks, nandito si Tony Weeks, yung famous referee, ha? Oo, magkakaroon ng seminar, ha? Magkakaroon ng seminar dyan sa may Panglaw, ha? Si Tony Weeks, oh, yung magaling na referee, yung may bigoting manipis. Kala ko nga kasama rin si Tony Bayless, eh. Hindi pala, eh. Pero magaling yan si Tony Weeks, ha? Oh, international referee yan. Nakapag-referee na yan sa away ni Manny Pacquiao. Oo. Tama yung pagkakarinig mo, si Tony Weeks. Ayan, ha? In line with ano yan? In line with the Kumong Bulanon ng PMI Boxing

promotion. Karon na ng sa kuan sa no sa Loon tapos sa Wisdom no sa Wisdom. Ayan, una sa Loon, then afterwards sa Barter Gym. Ayan, no. Ay, hindi sa Barter Gym, sa Wisdom. Okay? Okay. So, eto lang pag-uusapan natin, ha? Sumali kayo. Asan ba yung ano natin? Baka may nag-text na. Madam Temi A, yan. Kaibigan natin yan. Ang friend natin forever. Then, merong isa dito. Sandali. Available na ba sticker? Kiss FM, kung meron, visit ako dyan station si Gem. Body number 1726. Staff of Right Cure Pharmacy in front of Ramiro Hospital. Good evening. Sana ba? Ayan, sige. Eto na. Eto na pag-uusapan natin. Ay, mga naka-engage sa atin, sumali kayo, ha? Padala nyo kanyong, ipadala nyo ang inyong unprecedented opinion bayan sa topic na ito karong gabi una. Ito ang topic natin. Anong meron kay kahapon? Kahapon na naman, ha? Napilit nating ibinabalik sa ngayon. Ayan, kahapon na naman, ha? Ginadahan ko lang, nilagyan ko lang ng rhyme. Ano nga bang meron kay kahapon? Napilit nating ibinabalik ngayon. Maganda to! Oras! 9:52 na.

The New Kiss FM 102.3. Again, ang pinag-uusapan natin is bakit natin, anong meron kay kahapon na pilit nating ibinabalik sa ngayon? Yon naman! Anong meron kay kahapon na pilit nating ibinabalik ngayon? J.E. Bacalso, good evening, watching sa Loon, Bohol. Happy Fiesta ha, J.E. Oh, si J.E. Bacalso. Okay, and to the people of Loon and people of Gindulman celebrating their fiesta, ha? Oo. Yay! Yan, oh. Ano to? Hindi ko maintindihan to. Ano naman to? Ay, nako. Anyways, yun nga ang pinag-uusapan natin, ha? Anong meron kay kahapon na pilit natin ibinabalik ngayon?

0: Okay, so cheek to cheek, side by side, you were sleeping next to me. Let me know what's on your mind. Pwede natin pag-usapan yan. Ha? Send nyo na ang inyong opinion sa ating Facebook Messenger o kaya sa ating mga message sender. Okay? Oo. Babasahin natin yan. Saka abot ang ating makakaya. Again, pinag-uusapan natin is anong meron kay kahapon na pilit nating ibinabalik ngayon. Oras natin, 9 minutos, 1 minuto, ang 10 o'clock in the evening.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

0: katawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: everybody, baby, do that conga.
1: Especially for you. Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially

0: Radio Kiss FM 102.3, 5:36 in the morning, mga ka-Kiss. Yay! Yes, kumusta mga po mga ka-Kiss na today? Ang naka-tune in sa Kiss FM today is September 9, 2026. Yay! Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss na naminaw karon sa Kiss FM. Yay! Sa tanang mga drivers, mga listeners, and ato mga ka-Kiss na ito naka-online streaming. Good morning, yung tanan diha, may papamahaw sa ato mga teachers, ato mga mama, papa, kuya, ate, og lolo og si lola. Yes, good morning yun tanan diha. Ato mga listeners day nabinaw karon. Sa iyo ka nang latan sila mga paninda ni ato mga vendors nato diha. Yes, good morning yun tanan. May pagpamahaw sa tanang mga ka-Kiss nato diha. May pag-andam-andam sa iyong mga dadunon. Ato mga estudyante, ato mga pupils. Good morning yun tanan. And also good morning sa ato mga ka-Kiss day nga nabinaw karon diha sa Totolan is Daan. Yay! Yes. And sa so tanang mga ka-Kiss na ito, Anaminaw sa Kiss FM, diri sa Cogon Terminal, Cogon Public Market. Yay! And ato mga listeners sa Anaminaw karon diri sa Dao Integrated Bus Terminal. And sa so tanang mga nabiyahe karon o diapod sa Dao Central Market. Yay! Yes, may pagpaminaw niyo tanan diha kung mga pinalagang listeners. Later on, ang atong Kiss FM weather update ug ang atong latest nga yes ang atong latest nga health tips gikan ni Doc Len pabinaw ang karon tataod mga Kiss diri lang sa Kiss FM sa Kiss Pandesal sa tanang mga nagahuwat usa na sa health tips karong adlaw ni Doc Len sa EXL Makabuhay itong Health Hour mga ka-Kiss. Yes, good morning sa atong mga ka-Kiss na to diha, mga ka-EXL users, mga magamitay og EXL. Ato mga ka-Kiss na ito niya, nga naka-tune in sa Kiss FM. Yes, good morning yun tanan. Ang EXL, mga ka-Kiss, ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Taglaran City, o guban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol. O ato mga coffee lover na ito niya, is a healthy coffee. Ino mo og EXL Coffee Mix 17-in-1 and EXL Black Coffee. Lamian o masustansya o dunay mga daghang vitamins and minerals eh, makuha sa imong lawas mga ka-Kiss daghang benefits. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1 and EXL Black Coffee mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products inyo nang mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City o uban nga mga suking butikahan diri sa Lalawigan sa Bohol mga ka-Kiss. Yes, and ito mga ka-Kiss na ito diha. And ito mga ka-EXL Makabuhay. Good morning sa tanang mga ka-EXL Makabuhay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa Makabuhay!

0: Kiss Pandesal.
1: Radio Kiss FM 102.3 is 5:43 in the morning. Mga ka-Kiss, naturi ha. Nga naminaw sa Kiss FM, atong i-check karon na mga ka-Kiss ha, ang latest weather update karon tataod mga ka-Kiss, diri lang sa Kiss FM. Here's something from Earth, Wind and Fire, September. On Kiss FM, Kiss Pandesal.

Maayong buntag, ania kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natay doha ka weather system nga nakapikto kaning karong mga panahona. Una kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Kining mga weather system nakapikto kini dito na pita sa may central Luzon o ingon masab sa southern Luzon o sa Kabisayan. O samtang kining gitawag tog trough of tropical depression or extension of tropical depression ang nakapikto kini dito na pita sa may northern Luzon. Samtang ang atoang forecast karong adlawa, ang Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro, kaning mga lugar, makasinati o occasional rain, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Active Region o nakipna sa Pangarura, kining mga lugar karong adlaw makasinati managumo na kalangitan unay katag nga mapag-ulan mga pagpanopagilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa pangbang bayan sa Luzon og ingon man sab ditong lupita sa may Aklan og Antique kining mga lugar sab karong adlaw makasinati managumo na kalangitan unay katag nga mapag-ulan mga pagpanopagilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, lumang kalungsuran o dakpayan sa Tagbilaran, makasinati laman ang mga pagpanagsang pagpanagom o ganto na sa usahe doon ay managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daktit mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa south.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kayo suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw. Lami mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
5: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
6: Kinsay ngalan nato, sir?
7: Paul Mercado, diyan ni sir.
6: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o, DTX500?
7: O sir, mga naginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbagman, haubag po na kong tiil. Kinailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
8: DTX500, mabali sa mga butika.
9: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
10: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain

The New Kiss FM 102.3, 6:03 in the morning. Mga ka-Kiss, yes, kumusta man nga itong mga ka-Kiss na dito? Kumusta nga itong mga estudyante diha karong adlaw? Yes, karong mga orasa, nag-andam na sila mga pamahaw diha? So, may lamig na pamahaw ron, hindi kayo higop o sambaw sa tinolang isda. Si Bo Bernal, Puliscas Jr. diha, and sa tanang mga taga Pema to na lami kay kaog sinugbaron bro o kining unsa pa uban diha kanang nabitin ko sa kaon dito sa loon ba gamay lami tong humba ato katong humba o katong binasuyan na, lami kayo to yes and sa so tara mga nagliwas-liwas diha sa loon itong mga eh mga sobra-sobra de mga salin-salin lamia kayo ikaon pa din. Balik ko diha de. Yes, so tara mga ka-kiss nato diha. Kanabinaw karon good morning and may pagpabinaw de ay sa tanang mga listeners diha sa Pasdako, Loon, Bohol. Salamat yung tanan. Sa tanang mga nakifiesta, nakiparty diha and atong SK chairman diha and also atong barangay captain. Yes, and also ni Joseph Bandala and ni Ma'am Juji Bandala. Salamat kaayo sa tanan-tanan mga listeners na ito rin. Pero ba si Robert James? Kauntog siya kumbang lata. Mista ko na punta dito. Pag-abot na ako dito kay nangahuma na magkaon. Ako na mula gibilin dito. Nang lakaw na. Sige, yahay na magpanglupad yung duhong itong mga tao dito. Yes, sabaw baboy ko no. Sinugba. Oh, lami kayo. Higop ron, bro. Asa man na ron bro, kaya ito na nang sugdan bro. Sugdan na na itong orasyon. Yes, good morning. Ito mga ka-kiss na ito rin. Happy Wednesday sa tanang mga frontliners sa Dumino karon na ito rin. Ito mga listeners na ito rin sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Ay mapaminaw. And sa tanan-tanan nga mga nang biyahe karong mga orasa. Ito mga pinalanggang drivers. Yes, nga naghapod na sila mga ipanghato nila ilang mga estudyante, ilang mga teachers diha. Ilang mga apo, ilang ni manong driver, imong apo diha manong driver, basi makalimtan tong baunanan. Lisod na. Dapat naka-ready daan na ha. Double check na inyong mga dadunon diha before mo manglakaw kay kapoy biya pag balik-balik labi naglang layo ang biyahe, di ba? Yes. Tara mga ka-kiss na ito diha. Enjoy the music and ubanin ko niyo until 9 in the morning mga ka-kiss on a Wednesday and later on ng atong Kiss Love Day midweek at around 8:30 in the morning. So Kiss Pandesal sa takaroon mga ka-kiss. Yes, katong mga musayaw diha. Ready na? Ready na ba inyong mga stepping inyo diha? Ipagawas na inyong mga stepping diha mga ka-kiss na to. And ni Bro Bernard Puliscas Jr. Iba ko musayaw ni siya Glabamba. La Bamba on Kiss FM Los Lobos on Kiss FM Kiss Pandesal 6:07 in the morning.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Salubungin ang sigla. Magandang buhay, masaganang kalusugan. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. And welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang WhatsApp Doc topic natin for today, it's all about the gynecologic cancer or isang uri po ng cancer sa reproductive system ng mga kababaihan. Ano po ba ito? Bakit nangyayari mga ganito klaseng uri ng kondisyon? Mga sintomas, komplikasyon, wellness management upang maiwasan at paano makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Well, ano nga ba ang sakit na ito?
2: What's up?
1: Kapag sinabi po natin gynecologic cancer, ito ay isang uri po ng klase ng cancer na nagsisimula mismo, particularly sa reproductive system ng mga kababaihan. Ang ibig sabihin, lahat ng organs na may kinalaman sa reproduction ng mga kababaihan ay pwedeng tamaan. May iba't ibang uri po nito. Una dyan, ang pagkakaroon po ng cervical cancer. Nagsisimula po ito sa cervix, sa pintuan mismo ng mattress na nagdurugtong sa vagina. Ito ang isa sa pinakakaraniwang uri po sa Pilipinas. Pangalawa naman po ang ovarian cancer. Nagsisimula po mismo sa ovary na kung saan dito ginagawa ang itlog. Kadalasang tahimik lang ito at lumalabas lamang po ang sintomas kapag malala na, no? Pangatlo, uterine or endometrial cancer. Nagsisimula sa lining mismo ng mattress. Mas madalas ito sa mga kababaihang may menopause na. Pang-apat, vaginal cancer. Nagsisimula ito sa puwerta o birth canal. Hindi ito kasing karaniwan pero delikado ito kapag hindi maagapan. Pang-lima, vulvar cancer. Tumatama mismo sa panlabas na bahagi po ng ari ng kababaihan. Gaya po ng labi ng vulva. Pang-anim, fallopian tube cancer. Bihira pero nagsisimula sa tubo na nagdurugtong mula sa ovary papuntang mattress. Kaya mga kamakabuhay, to make it clear, anumang bahagi po ng reproductive system ng mga kababaihan ay pwedeng tamaan po ng cancer. Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon? Nangunguna po dyan ang HPV infection or human papilloma virus. Halos lahat ng kaso sa cervical cancer ay konektado sa HPV infection. Ito ay naipapasa dahil sa pakikipagtalik. Pangalawa, genetic or family history. Kung may kamag-anak ka na nagkaroon ng ovarian, uterine, at breast cancer, mas mataas din po ang risk na magkakaroon ka nito. Pangatlo, hormonal factors. Mataas po ang estrogen levels sa pamamagitan po ng hormone replacement therapy na walang balanse sa progesterone. Pang-apat, lifestyle. Paninigarilyo, labis na timbang or obesity, kulang sa ehersisyo at hindi masustansya mga pagkain na kinakain sa araw-araw. Pang-lima, edad. Habang tumatanda na po talaga mga kababaihan, mas tumataas po ang possibilities po talaga ng cancer. Panghuli, ang usido stress or mahinang immune system. Ang katawan na mahina ang depensa ay may madaling masisira po na cells at mag-mutate into cancer. Now, when it comes to the treatment options and protocols like surgery, pagtanggal po ng tumor sa bahagi po ng reproductive organs, cardiac radiation therapy, high energy rays para patayin po ang cancer cells, even some of chemotherapies, gamit po na ini-inject or iniinom para pigilan po ang pagdami po ng cells. Meron din targeted therapy, direktang tumutukoy sa cancer cell para hindi masira ang normal cells. Panglima naman, immunotherapy, pinapalakas po mismo ang immune system para labanan po ang cancer. Take note, normally may mga side effects gaya po ng panghihina, pagkakalbo, pagsusuka, o panghihina ng immune system. And importante po mga kamakabuhay, inakailangan po ng suporta sa ating mga kapatid natin mga medical doctors, and that's one of the important thing na kailangan magpakonsulta po tayo sa ating mga kapatid natin mga medical doctors. Now, how about the wellness management at pag-prevent itong mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Hindi lahat ng laban ay nasa hospital, ha? Malaking bagay rin po ang wellness lifestyle. Una po dyan, ang regular screening, pap smear, HPV test, ultrasound, at check-up, no? HPV vaccination, isa sa mga kampanya ng Department of Health, ang HPV vaccination, isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang cervical cancer. Healthy diet, kumain po ng mga prutas, gulay, whole grains, isda, at bawasan po ang mga processed foods. Tamang timbang, obesity ay risk factor po mga kamakabuhay, kaya panatilihin po natin ang wastong timbang. Iwasan ang paninigarilyo at alak, dahil ang paninigarilyo ay may mataas po na chances na magkakaroon po ng cervical cancer. Stress management, yoga, meditation, at sapat na tulog at exercise. And of course, supplementation at herbal support. Mga natural na makakatulong na palakasin ang ating immune system, even like EXL Makabuhay products. Now, speaking of EXL Makabuhay products, paano nga ba makakatulong ang EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay black coffee sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break para sa konting paalala lamang po ng EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod kulikod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000 sa awa ng Diyos kay Allah. Sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exhale makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa it,

0: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Alright, muli po tayo magbabalik sa mga kaka-tune in lang. Welcome back sa ating programa, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee sa gynecologic cancer. At syempre, mapapanatili ang magandang balanse ng reproductive organ at makakaiwas tayo sa mga ganitong klase uri ng kondisyon. Take note po mga kamakabuhay, hindi po gamot ito. Pero malaking tulong ito bilang support system para sa kalusugan ng mga kababaihan. As we mentioned a while ago mga kamakabuhay, ang gynecologic cancer ay isang malubhang kondisyon na kung saan ang abnormal cells sa reproductive organs sa mga kababaihan ay mabilis na dumadami at nagiging tumor. Bagamat walang suplemento na pwedeng gamutin ang cancer ng mag-isa, pero may mga natural na produkto din na gaya po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee na scientifically designed para palakasin ang immune system, labanan ang inflammation at suportahan ang cellular health. Mga aspeto na mahalaga sa pag-iwas po ng progression ng cancer. EXL Makabuhay Capsule ay may mga kombinasyon ng mga natural antioxidant, immune booster at anti-inflammatory compounds. Ang pangunahing benefit nito ang pagbabawas po ng oxidative stress at pamamaga mismo sa katawan. Bakit nga ba napakahalaga ito sa gynecologic cancer? Ang labis na oxidative stress at chronic inflammation ay parehong factors ng mutation at abnormal proliferation ng cells. Kaya sa pamamagitan po ng mga potent plant extract at vitamins na nanggaling po sa EXL Makabuhay Capsule, nag-e-enhance po ito ng natural defense ng katawan. Bukod dito, pinapalakas din ito ang immune surveillance na tumutulong sa katawan na mabilis na makilala at mapuksa ang abnormal cells bago pa sila lumaki o kumalat. Samantalang, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay hindi lang po energy booster po ito, kundi functional beverage na may synergetic combination ng mga natural compounds. Ang mga ingredients na ito tulad po ng ginseng, mangosteen, turmeric, purple kern ay may mga scientific support bilang immune enhancer, anti-inflammatory at antioxidant rich compounds. Ang synergetic effect ng caffeine kasama ng mga plant extract ay nakakatulong sa cellular metabolism, hormone balance at optimal blood circulation na pwedeng mag-improve sa nutrient delivery, particularly sa tissue, and of course, the detoxification process. May additional support din ito sa gut health at energy metabolism na importante-importante para sa kababaihan na nag-undergo ng wellness management at cancer therapy. Kapag pinagsama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay nagbibigay ng holistic support from immune system support, mas malakas po ang depensa laban po sa abnormal cells. Anti-inflammatory effect, nababawasan po ang chronic inflammation na mataas po ang chances ng cancer progression. Pangatlo, antioxidant protection. Nilalabanan po ang free radicals na pwedeng mag-cause po ng DNA damage. Pang-apat, cellular at hormonal support. Tumutulong sa overall cellular health, hormone balance at energy levels. Sa madaling salita, habang hindi gamot ang EXL Makabuhay product, scientifically, synergetic ang combination ng active ingredients nila para suportahan po ang katawan laban po sa kontra po ng cancer. Nakakatulong silang palakasin ang natural defense, protektahan ang cells at mapapanatili ang kabuuhang kalusugan ng mga kababaihan. Kaya, ideal sila bilang isang wellness support para sa mga kababaihan na nag-iingat po ng gynecological cancer or even nais na maiprevent ang risk nito. Mga kamakabuhay po nating mga kababaihan, huwag pong baliwalain ang maliit po ng mga sintomas. Ang simpleng irregular bleeding or pananakit po ng puson ay pwedeng sinyalis ng mas malalim na kondisyon. Mas mabuting maagapan kaysa mahuli pa ang lahat. Magpa-check up regularly, alagaan ang sarili sa pagkain at lifestyle, gumamit ng mga natural na paraan sa suporta gaya po ng EXL Makabuhay products. Alamin po natin ang family history also. Ang gynecologic cancer ay isang seryosong kondisyon pero hindi po ito katapusan ng labana. Sa tulong po ng maagang detection, tamang gamutan, healthy lifestyle at suporta ng mga natural wellness products, may pag-asa ng papanatili po natin ang ating kalusugan. Wellness na abot kaya, di ba? Kaya kung gusto niyo pong mas marami pang malaman sa health tips at natural remedies, lagi po kayong tumutok sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ang programang nagbibigay po ng kaalaman, inspirasyon at kalusugan para sa bawat Pilipino. Sama-sama po nating harapin ng mas malusog ang bukas. This is Dr. Glenn Sanico again. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: kami sa Kiss FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
5: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Win!

0: ta naman ka, uy! Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
3: The Millionaire Mindset.
2: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
4: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
5: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
2: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
5: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
5: sa mga kabarangayan,
6: number one,
2: kalungsuran,
6: number one,
5: and in the city of Tagbilaran,
6: number one.
5: Thank you for making us number one.
7: The number one hit music station, KISS FM.
5: KISS Pandesal.

0: The New Kiss FM 102.3. Hi day sa tara mga ka-kiss na to diha ang aminaw karon sa Imap Lying In Clinic. Diya sa Imap Lying In Clinic sa Calceta Street, Tag Grand City. To Jonathan Telmo and si mga kauban diha. Happy listening and sa tara mga doctors nga nag-servisyo sa Imap Lying In Clinic. Good morning, yun tanan. And good morning sa ato mga ka-kiss na aminaw karon diha. Si Bro Kagawad Marlon Delusa sa ato May Delusa. Yes, Balo Store sa Manga and sa Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue. Yes, sa Maykilin sa Barracks and Ronnie's Barbecue and Cathy's Special Barbecue sa J.E. Clarin. May mamaminaw niyo yung tanan diha. At mga pinalanggang ka-Kiss diha ay nga always naka-tune in sa Kiss FM. Good morning diha sa tanang mga taga-Dao. Dao Central Market sa tanang mga namahaw karon diha. And to Ati Grace, Trumpeta Lobby. Diha sa Dao sa then may papaminaw and also good morning to Mitchie Grace Maninantan. Diha sa Barangay Manga and siyang husband diha. May papaminaw diha sa tara mga ka-kiss na to. And good morning sa tara mga nambiyahe karon and also diha sa Shoppers Mart, Jusicor Building. Ato mga ka-kiss diha sa tara mga naka-live stream online to Mamdita Valderosa, Dors Caloyong, Randy Santisas. May papaminaw niyo yung tanan niya. Ato mga pinalanggang ka-kiss. Later on ang atong HNU Breakfast News with DJ Carlo. Tangi karon tataon ang mga latest news update and also weather update sa atin. Karon tataon na diri sa HNU Breakfast News mga ka-kiss. And good morning sa atong mga ka-kiss din. Minaw karon nato diha sa South Cebu and also diha sa may La Rena, Sikihor.
1: Yes.
0: 6:41 in the morning mga ka-kiss.
1: Kiss. Pandesal.

0: Back to the news in the national scene with a vote of 211 in favor, 13 against, and 1 abstention. The House of Representatives approved in third and final reading House Bill 10971, which seeks to extend the terms of barangay officials, members of the Sangguniang Kabataan or the SK to 5 years. The bill aims to give barangay and SK officials more time to continue and complete their programs and projects for their communities. If enacted into law, it would change the current terms limit or term limits of barangay and SK officials, including the schedule of the next barangay and SK elections. Now, the bill will still be forwarded to the Senate for consideration and approval before it becomes a law. In other national news, Senator Ronald Bato de la Rosa remains in hiding as authorities intensify efforts to arrest him. Interior Sec. Junvic Remulla said authorities already know where de la Rosa is hiding. Remulla said negotiations are underway with people allegedly protecting the senator. He said the government wants de la Rosa to surrender peacefully, avoid a potentially violent confrontation. The NBI, meanwhile, said it has good leads on the senator's whereabouts. De La Rosa is facing an ICC arrest warrant over alleged crimes against humanity linked to the Duterte administration's drug war. In the international scene, the death toll has reached to 1,355, while 4,996 people remain missing after the floods in Nepal. According to the latest government data, only 98 of the recovered bodies have been identified and handed over to their families. The highest number of casualties was recorded in Chitwan, with 363, followed by the Nawalparise East with 222 and West at 221. Now, of the missing, 2,340 are from Nuwakot and more than 1,000 from Rasua. Also, among the missing are estimated to be 589 foreigners and about 100 security and government personnel. A total of 13,000 more people have been rescued from flooded areas, while 3,533 evacuees remain in 39 holding centers in Rasua, Nawukat, and Dading. 7:03, ani ang pinaka-latest lakats tong panahon kay kanil Leonard Samar.
1: Maayong buntag, ani ang kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay doa ka weather system nga nakapikto kaning karong mga panahona. Una kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Kining mga weather system nakapikto kini dito napita sa may central Luzon o ingon masab sa southern Luzon o sa Kabisayan. O samtang kining gitawag tog trough of tropical depression or extension of tropical depression ang nakapikto kini dito napita sa may northern Luzon. Samtang ang ito ang forecast karong adlaw, ang Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro, kaning mga lugar makasinati o occasional rain gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Estate Region o nakipa sa Pangarora, kining mga lugar karong adlaw makasinati managumo na kalangitan o naikatag nga mapagulan, mga pagpanopagilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o nakipa sa Pangbangbayan sa Luzon o ingon mo sa ditong lupita sa may Aklan o Antique, kining mga lugar sa karong adlaw makasinati managumo na kalangitan og na ikatag ng mga pagulan, mga pagpanurpagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbayan sa nasod, og ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, og dagpayan sa Tagbilaran, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom, og ngadto na sa usay, doon na may nagumo ng kalangitan, og ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpanurpagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat, og ingon sa kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, og ngadto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa may silangan, o paingon na ito sa mga na kasagpan nga mo pasalabi dito na pita sa may Northern Luzon ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang kasagpan ug maay mo pasalabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na sab sabang bahin sa Luzon samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batan ug paingon nga ato sa batang kasagpan nga maay mo pasalabi ditong lapita sa Mindanao ug samtang kadagatan ining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalo. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST ti Pag-asa Albuquerque Buhonada Station. Yunado Samar mayong buntag.
0: Alas 7:05 ng atong oras ug sa atong serbisyo publiko. Paibaw sa kamatayon Donald Sevilla. Namatay kini kagahapon dito sa siyudad sa Sugbo sa Chongwa Hospital tungod kini sa sakit sa kasing-kasing. Kini nga impormasyon gipaabot kanato gikan ni attorney Ronald Roland Inting sud usab nga higala sa namatay si Donald Sevilla usa ka political adviser ni kanhi Governor Artiap ug ni kanhi CABSEC June Ibasco. So goes the breakfast news brought to you by Holy Name University.

0: na kanunay masinati sa mga konsumidor sa kuryente.
1: Padayon ang Kapitolyo sa paghikay sa mga kinanglan alang sa himong cloud seeding operation ngayon sa itong lalawigan nga naapektuhan na pag-ayo sa grabing El Nino.
0: Nalimbuwad ang fire truck sa Antikera nga padong moresponde og sunog humanahagbong sa pasakan.
1: Ihatag na sa National Housing Authority ang ayuda alang kinis mga biktima sa bagyong Odette dias lungsod sa Katigbian.
0: Sa atong police report, tungod na sab sa ero, na disgrasya ang usa ka motorista dito sa lungsod sa Baclayon.
1: Samtang sa paugnat sa kusog, muarangkada na karong hapon, Kumong Bulanon 26. The Prelude. Ipahigayon ko ni diha sa Luon Town Square, lungsod sa Luon.
0: Donald Sevilla, namatay kagahapon, gumikan sa sakit sa kasing-kasing. Sa balitang regional, nagpabilin nga unhealthy ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu.
1: Samtang sa kauluhan, ang House of Representatives giaprobahan ang lima katuig na nga termino para kini sa barangay SK officials.
0: Formal nang nanumpa si kani Senator Manny Pacquiao isip bag-ong kalihim sa National Anti-Poverty Commission. Sa paugnat sa kusong, mubandira sila si Alex Ayala o Carlos Yolo sa mga atleta nga musalmo sa Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista, gihatagan sa komedyante o talent manager nga si Uchi Diaz o 1 million pesos ang iyang babae nga anak nga si Irin isip regalo sa iyang adlaw nga natawhan.
1: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, ang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato nga dapit. Nidusog petisyon sa sanggunian panlungsod ng mga kapunungan sa tricycle. Nagahangyo kini nga ibalik ang 20 pesos nga provisional fare tungod kini sa pagsakas presyo sa gasolina o niya gasto usab sa pagmintinar sa tricycle. Kompleto detalye alagad Ray Tutas.
1: Tugod sa panay pagsaka sa presyo sa lana o gastuhan sa pagbiyahe, mga tricycle group sa Dakbayan sa Tagbilaran ang nidusog petisyon na naghangyo sa dinali ang pagbalik sa 20 pesos nga provisional fare sa tricycle aron masalbar ang ilang inanlaw-adlaw nga pangita. Mitambong sa regular session sa Sigunang Panlungsod kagahapon, ang pipila ka mga operator o driver sa tricycle aron pagduso sa ilang petisyon. Si John Remy Lumeda, presidente sa Bartuda o Bohol Active Responsible Tricycle Operators and Drivers Association o vice presidente sa MTTDA o Metro Tagbilaran Tricycle Operators and Drivers Association, miingon nga ang sigiyog padayong pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo nagdala og bugat kayo nga kalisod nila mga driver o operator.
2: Among yang iyo ang komite ni Kagawad Burha sa transportation nga i-restore or ibalik na mo ang 20 pesos tungkol sa kanang siging saka ng gasolina. So, among yang iyo nga ibalik lang ang 20 bala o ang succeeding dosra, okay, kanang maroon among yang iyo.
1: Subala niya ang dako nga bahin sa ilang adlaw-adlaw nga kita sa pagpamasayro sa gasolina rada hurot. Hinungdan nga dili na igo ang mahabilin alang sa ilang inadlaw-adlaw nga gastuhan, apil na ang pagmintinar sa sakyanan, piyesa o boundary o abaw sa tricycle. Dugang pa sa grupo, gamay ra ang kasamtang ang minimum nga pritihan nga 15 pesos o dili na kinihaom sa tinuod nga sitwasyon sa kadalanan. Kung walay dinalian nga pagbag-o o pag-uli sa temporaryong pritihan, sumala ni Milimeda nga mapugos ang mga driver sa pagbiyahe o sobrang katas na oras, bisan pa sa kakapoy aron lang magkatabon sa gasto, samtang ang ubang operator, posibleng muundang na lang sa pagpamasayro.
2: Di yun makaya. Pag September 3, ipatawag po ni Gagawad Burha o niya karon, tawag po ko nagbalik para na aning asisyon.
1: Gikinanglan usab kayo ang pagbalik sa provisional fare adjustment aron mapadayon ang serbisyo sa transportasyon o aron magkadalagi hapon ng gustong kita ang mga driver alang sa ilang pamilya. Si Consial Ede Bora, Chairman sa ISP Committee on Public Utilities, ang nipadangat sa hangyo sa mga tricycle associations atol sa regular session kagahapon. Si Bora mingon nga tunan una sa komitiba ang maong petisyon sanglit muagi pa ang proseso ang pagbabalik sa provisional fare adjustment.
3: Anang hangyo sa sanggunian panlungsod na katugutan ng ilang hangyo na ibalik ang provisional rate nga 20 pesos sa minimum fare main ingredient no sa ilang panginabuian matagtubil nila. Kaduha, sinati na yun nila ang pagsaka sa presyo sa pisa sa mga sakyanan. Ikatulo katong abangon no sa mga o katong gitawag na tong boundary sa mga tricycle na nagabang sa ilang mga unit.
1: Matod sa pagbabalaod, mapatawag siya og tigom ug mga adlawa aron tugyo na hangyo sa tuda sa Dakbayan. Sa kasamtangan, 15 pesos ang pritihan sa unang kilometro samtang 3 pesos sa matag mosunod nga kilometro. Gikan sa sanggunian panlungsod, gani si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Perly Trazo o Groni Trazo, gikan sa Davao City. Usab, naminaw po natong natanaw si Lito Umbay. Ya sa Kanto Mimbo Balilihan, Nes Joel Padillo Bernabe, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Si Aldrin Villorejon, nagtanaw po. Samtang nanawagan si Bukal Mutia Makuno og investigasyon sa kamatayon sa 6 anyos nga batang napaakan og banakon dito sa lungsod sa Luon. Ato paminawon ang report ni alagad Allen Doidora.
5: Nanawagan si board member Mutia Tirol alang sa imbestigasyon sa laing insidente sa kamatayon sa usa ka bata nga giingong napaakan og banakon didto sa lungsod sa Luon sa nakalabay nga adlaw. Atol sa iyang privilege speech sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan kagahapon, gipadayag ni Tirol ang iyang kabug-at sa kasing-kasing tungod sa pagkamatay sa bata og nanawagan nga mag-isabisar og tinuod nga mga panghitabo nga mitultol sa kamatayon sa mga biktima. Gipangutana ni Tirol kung kanusaan hitabo ang pagpaak og unsay kadugay nga wa madasa ang bata sa pasilidad o tambalanan o kung doon na ba'y tukmang tambal o pagtambal nga naa sa panahon sa insidente.
6: We need to know why. When was she bitten? How soon was she brought for treatment? What care was provided at the first facility? When was the decision made to refer her? Was she immediately directed to a hospital capable of providing the treatment she needed?
5: Matud ni Tirol, dili kinituyo nga mangita dayon og basulon kun dili aron mahibaw-an ang tinuod nga nahitabo, matino ang posibleng kakuwangon sa sistema ug matubag kini pinaagi sa tukmang aksyon. Gipasabot usab niya nga kung napakyas ang sistema sa bisan sa paagi, gikinahanglan kining usbon aron dili na mausab ang susamang trahedya ug aron mapanalipdan ang kinabuhi sa ubang mga bata. Gihangyo ni Tirol lang sa guniang panalawigan nga i-refer ang mao nga butang ngadto sa Committee on Public Health alang sa mas laom nga pagripaso ug imbestigasyon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning. Kato kang Zing Javier watching from the town of Dawis. Maimbuta ko sa kato kang Marilu Javier ni April Ann Lagari. Good morning sa ni Victoria Hinay diha sa lungsod sa Cortes watching the breakfast news via YouTube. Kiss FM DJ Sexy Sandy, nagapahimangno kini sa publiko, magmatngon niya, dili dayon musalig sa mga makita sa Facebook. Aron malikayan ang pagka-hack, o niya mabiktima sa mga online scam. At paminaw si Zara Arcayena.
7: Himangno si Kiss FM disc jockey Sexy Sandy sa publiko nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga mangingilad sa social media. Giluwatan ni DJ Sexy Sandy ang pasidaan human gihack ang iyang Facebook Messenger ug ang FB Messenger usab ni DYRD reporter Alerto June Gutierrez karong bag-o. Sa pakiginabi sa DYRD inyo alagad kagahapon Setyembre 8, nibaod si Sandy nga dili dayon motuo ug musalig sa mga mensahe nga makita diha sa social media ilabi na ang nagtanyag og ayuda, kwarta o serbisyo. Ilabi na kung mangayo og screen sharing, banking information, GCash access ug password o OTP aron malikayan nga mabiktima sa hacking ug bisan unsang matang sa online scam.
8: Experience is important. So when something involves money, mga personal information, banking, GCash, kaya mga OTP, password, screen sharing, so stop na dayon.
7: Pasabot niya nga, bisan ang mga tao nga kanunay naggamit sa teknolohiya o social media, mahimong mabiktima sa mga hacker o scammer. Matod ni DJ Sandy, una nang nahack ang messenger ni Gutierrez, nga mao'y gigamit sa hacker sa pagpadala kaniya og mensahe bahin sa giingong 8,000 pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Ang hacker nagpaila nga kawani sa DSWD og mitanyag og tabang aron maapil si Sandy sa ayuda. Gisultihan siya nga mag-fill up og form og gipa-share sa screen aron kuno mapadayon ang proseso. Apan misamot ang katahap ni Sandy dihang gisultihan siya nga ablihan ang iyang online banking application o gamitong usab ang GCash. Wala sundan ni DJ Sandy ang mando sa hacker, apan dakong kurat niya nga nakasulod na di ay kinisi ang messenger account o posible nakigistorya na kinisi ang contact gamit ang iyang pangalan. Girestrict usab sa hacker ang pipila ka mga panagsultihanay nga mao nga wala niya dayon makita ang ubang mensahe.
8: Wala ako niya na ina through sa akong banking or sa group chat. So ang iyang gibuhat, ilaro na po niya ang mga FB friends na. Wala na po ito na log out na ako. And then another thing is, sana ikaw mag-hack or mag-manipulate sila sa inyong account, sir, dili ni mo manotice na na-hack na ka is because naka-restrict na, so kilala mo pwede mag-manipulate. And then in your end, na ma-open bagyapin mo messenger, di ka ni mo mabasa nga na ay mga nahitabo ng hacking or scamming. Hindi mo na ko makita nga nasa yun na pang sendan o masigas nga ato na lang ayo. So,
0: okay.
8: Ang mga scammers, hackers, so wala din yung nasa nagatulog to learn another thing. Different kind of server. For example, that asking, what na ni Ugran, na ni Ugran na known na for hacking or scamming. Ipagbuhat mo sila another one nga at first, dili ka magduda ba kay kailan man mo ang nanawag o nag-message sa inyo sa messenger.
7: Na-secure niya ang iyang account mga 30 minutos human kini na kompromiso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zero Arcayana ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Dors Caloyong, Ma'am Dors Caloyong nagtanaw live gikan sa Corelia Bohol, Jeremiah Malano gikan sa Corelia nagtanaw pod na Minaw, Ryan Palak gikan sa Kutkutan Valencia Bohol. Og sa si John Mark Yungson nagtanaw kanato karon live og si Edwin Makiling. Gitinaw sa Bohol Light nga dili kontrolado sa mga distribution utilities ang rotational brownout nga kanunay masinati sa mga konsumidor sa kuryente. Ato paminaw ang report ni alagad Allen Doidora.
5: Dili kontrolado sa mga distribution utility sa Bohol ang pagpatuman sa manual load dropping kun MLD. Sumala ni Engineer Paulino Almedilla, Vice President og Chief Operating Officer sa Bohol Light Company Inc. Kini subay sa nagapadayon nga rotational brownout sa matag karon og unya, gumikan sa kakuwang sa supply gikan sa Visayas sa grid. Gipasabot ni Almedilla kaghapon ato sa press conference nga ang MLD usa ka lakang nga gimando sa grid system operator o ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP aron mapugngan ang mas dako og lapad nga pagkawala sa supply sa kuryente.
9: Sa MLD, ang pinakakuang good is to prevent much bigger outages. Because so, kung walay mo follow ng may utility, mapiktuhan. Kay dili ang pagkun entire system na mapiktuhan, dili dali-dali makabalik ang planta. So dili na pwede nga pareho na nga pag-on, nada yon. Ang planta, it takes time. So kinanglan po may pag nag-down, anong cause nag-down? Ang nag-blackout ang tibok system.
5: Sumala sa presentasyon sa Bohol Light, kung walay load reduction, mahimong mukunhod ang supply samtang musaka ang demand, hinungdan na mahimong dili stable ang grid o musampot sa risgo sa whole system blackout. Apan pinaagi sa kontroladong pagminos sa load sa piniling mga lugar, mapakunhod ang demand o mapabilin ang grid sulod sa luwas ng operating limits nga makatabang sa pagpanlipod sa kaligon sa tibuok sistema. Ipasabot usab nga ang usaka mubo o kontroladong pagawala sa kuryente sa pipila ka mga lugar, mahimong makatabang aromalikayan ang mas dugay o mas lapad nga blackout nga makaapekto sa daghang mga konsumidor. Busa, sumala sa Bohol Light, ang distribution utilities kikinhanglan nga mutuman sa mando sa grid system operator sa pagpatuman sa manual load dropping aron makatabang sa pagmintinar sa kaligon sa Visayas Power Grid. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Raymond Celucia. May nga buntag watching from Buena Vista, Bohol. Onya si Romeo Lianto watching the Risporok size Kampiyawan Iwon Lungsod sa Sevilla. May buntag watching the breakfast news diha sa YouTube. Padayon ang Kapitolyo sa paghikay sa mga gikinalan alang kini sa imong cloud seeding operation ngani sa atong lalawigan. Napiktuhan ang pag-ayo sa grabing El Nino. Alagad retuta sa kumpletong detalye.
1: Padayon ang gagaman ng probinsyal sa Bohol sa paghikay sa mga gikinanglang buluhaton alang sa cloud seeding operation nga ipagayon tungod sa grabing El Nino nga padayong miigo karon sa Bohol. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagapon, si Dr. Anthony Damalario, hipi sa PDRR mo mingon nga padayon ang Kapitolyo sa paghipo sa mga datos gikan sa mga nagkalalang ahensya sa gobyerno o sa mga kalungsuran sa epekto sa huwaw sa mga kalungsuran.
10: Now, formalized na itong cloud seeding operations. Nakapirma na ta sa pundo ani nga 5 million gikan sa Provincial Disaster Council. Approved na po ang request sa OPA nga adto sa Old Ubay Airport magbase ang eroplano o ang team para mas maduol na gyud ang pagpalupad, mas makasave pa ta og pundo. Ongoing ang consolidation of reports ani mitungod sa impact of El Nino para na maka-mitigate sa impact sa atong pag-harvest puno kay dili ta gusto mo daghan pa ang kadaot sa atong mga for harvest na atong mga root crops o mga bugas na atong mga kaumayan na ito. No?
1: Sumala ni Damalario, giaprobahan na ang 5 million pesos nga pundo igan sa PDRRMC alang sa pagbigayon ng cloud seeding operation nga tumong nga maminusan ang epekto o kadaot sa mga umahan sa probinsya. Ang cloud seeding operation at tumanukad sa Garang Airport sa lungsod sa Ubay. Sa pagkakaroon, ana pa sa procurement phase sa proseso o gitinguha sa provincial government nga masunod ang tanang hustong pamaagi aron malikayan ang mga problema sa audit samtang gibantayan ang epekto sa El Nino. Mingon si De Valerio nga dili pa matino kun unsa kadako ang mahimong epekto nini tungod usab sa mga weather disturbance nga nakaapekto sa kainit ug kahimtang sa panahon. Gigan sa PDRRMO, kinisiray ito na sang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Kining DYRD Breakfast News, tuginis may nga tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Rica May Palmitos, gikan sa Kawasi Loon, si Kent Warren Enriquez, gikan sa Nueva Vida Loon, si Pablo Presente Jr., Elkin Bumayas, si Jay Disinilia nga naminaw pud karon, unsab naminaw pud kanato karon si Kagawad Bachoy Alba sa Poblasyon 2 ug Dani Abiliana dia sa Cogon. Nahagbong sa basaka na usa ka fire truck sa lungsod sa Antequera samtang padung unta kini sa pagresponde sa sunog dito sa Barangay Kanumay. Sumapak ang SFO2 Robert Bacaresa nga nanubay sa kalsada dapil sa basakan ang fire truck ug hinay ang daga niini tungod kay adunay mga nagtrabaho sa mga bahin sa daan. Apan kalit nga midahili ang yuta sa kilid sa kalsada, hinungdan nga nawad-an og suporta ang fire truck ug nahagbong kini sa basakan dito sa Barangay Poblasyon. Padungunta ang fire truck sa usa ka abandonadong establisemento dito sa Barangay Kanumay diin nahitabo ang sunog. Tungod sa aksidente, laing fire truck ang mipadayon sa pagresponde og napaong ang nahisgotang sunog. Nakaangkod og angol ang driver sa fire truck og ang kauban niini. Samtang nagpabilin pa sa basakan ang nahagbong nga fire truck og gipaabot ang operasyon alang sa pagkuha.
1: Apiki ang dalan sir kay naigi trabaho sa kusa nga kuna malinis ba na o?
2: Ongoing road construction.
1: Yes sir.
2: Road concreting project dai na nya ning sud mo dito ning agi mo.
1: O lagi kay ma og magian ko magamay sa kilid sir.
2: Haplane.
1: Mga ano po ga?
2: Haplane.
1: Pagunog dito kilid sa kasara. Apiki do sir agian sa truck sir kay dako nga ng truck.
2: Aha, half lane ninyo ang gisubay.
1: Matunggap. Papigpit ang buwan dito ang truck sa kanang nabitin na pit para masipit. Pero ang kilid sa kalsada, sir, kay yuta sir ba nga mura gata kilid, sir ba?
2: Na may kargan tubig, so bugat yun.
1: Maulagi o. Potong pagka mag-agi na dito kay piki man ang daan kay may ralagi sa kilid, humok matong yuta, matong na ni kuan ang yuta sir mo ni sanato sa bukas sa trato ko na kuan.
0: Pamahayag ni SFO2 Robert Bacaresa.
3: Andam na ang National Housing Authority nga ipagawas ang hinabang pinansyal alang kini sa mga pamilya diha sa Katigbian kan sa mga panimay na daot kini sa Super Typhoon Odet. Ubos kini sa Emergency Housing Assistance Program. Ipagawas sa National Housing Authority, 48.84 million pesos alang kini sa 4,884 ka mga beneficiaries. Ang matag qualified beneficiary, makadawat kini sa tag 10,000 ka pesos nga hinabang pinansyal. Matod usab ni Katigbian Mayor Benji Oliva, gilaumang madawat sa mga beneficiaryo ang maong hinabang sa sunod simana human sa taas usab nga panahon sa pagpaabot. Gikonpirma sa ni Governor Irico Aristotle Lomintado ang gilaumang papagawas sa sunod simana. Matod sa gobernador, ang maong hinabang maghahatag kini dakong tabang o kahupayan sa mga pamilyang naapektuhan ni Odet. Sa kinitibukan, mukabat kini sa 48.84 million ang ipanghatag ngadto sa musubra sa 4,000 ka mga qualified beneficiary diha sa lungsod sa Katigbian.
0: Good morning ni Jesse Lucias diha sa Nagtuwang Loon, Archie Desinilia, si Charlie Presidente Naminaw, Zinaida Lucias o si Jessica Lucias. Unsab naminaw po kanato karon si Kagawad Bibot Budlong, iyang asawa ug iyang mga anak. Sa atong police report, tungod sab sa iro na disgrasya ang usa ka motorista dito sa lungsod sa Baclayon. Atong paminawon ang report ni alaga June Gutierrez.
4: Andes sa Glaris Medical Center ang usa 41 anyos nga lalaki umakinigil sa magag motor ito sa lungsod sa Luay. Ang biktima agi pailangan si Rustico Cali Yankee Amper 41 anyos na kapuyos may purong blos barangay Dampas na ito ang rakwayan sa tuwa na sila kagahapon sa manasay sayo nga kabiyon nga kini nga biktima dito kini sa barangay Bililimpia Luay kay igo nagkuha o gahato sa nagkuha sa iya nga asawa sa tuwa nga mapaginabi ani nga biktima.
5: Tinuod na ito po naman ito. Sige, sir. Ako nagkita ko. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita naman. Ako nagkita
4: unta katua nagisusi kini nga biktima nakaangko kini sama sa agtang angol buno usap si kalawasan o para isip kini gatiman sa tuang mga doktor nakato nga driver nga nakadasmag ane nga biktima nga gipailang si Marlon Makalandag 30 anos naman yung nagkabarangay karbon sa lungsod sa Danaw nga hayan nga karong adlawa na nasa lay himuon pagkasabutan ane iyang ibangga sab sa lai nga bayan gidali usab ug dagan sa isu ospital usa usab ka driver sa usa usab ka motorsiklo man kini nakabanggag iro diha sa lungsod sa Baclayon ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Alice Cueva nga nagapuyo sa barangay Ipo Albor sa tuo usab nga sayra gahapon sa mga 5 imbitsa sa iyo nga kapunan nga padog na unta kini sa tuo nga nakbayad sa tagbilaran lula sa gida nga motorsiklo pagabot kini sa barangay Tagihon Baclayon wa sa makabantay sa utako nga iro nga makalit og tabok mino na nga iya kini nasmagan maintan pa loko yung tawag kanyang driver sa motorsiklo o gidali sila o griskyo sa tuwa nga MDRRM o sa runso sa Baclayon o ginagan sa East Hospital o gatuwa nga nasa Iran nga karong buntag nga nakaangkon yung tawag kanyang o grabing angol diya sa iyan tuo nga bahin sa iya nga abaga o may sa pagkapaslot o pagkabunog ayawa nga bahin sa nga tuod o manunda nga palaisip kinigatiman sa tuwa ang mga doktor. Kika lang dari hantangan sa Galiaris Medical Center, Kanseler to Jumot Series, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita. DYRD.
3: Sa paugnat sa Kusog, muarangkada na karong hapon ang kumong bulanon, 26 ang pasiuna. Ipahigayon kini diha sa Loon Town Square at ang paminaw ng sportscaster, Leonard Simbit.
5: Sa boxing, muarangkada na karong hapon ang kumong bulanon 26 the prelude hatod sa PMI Boxing Promotions nga ipahigayon sa Loon Town Square sa lungsod sa Loon. Mupakitag aksyon sa main event ang kanhi regional champion nga si Jerwin Asilo sa PMI Boxing Stable makigbinakbakay sa kinumo batok sa veterano si Renuel Pail. Kainumduman nga si Jerwin Asilo gikan pa sa iyang 5th round knockout nga kapildihan batok ni Japanese Keita Nakayama na itong buwan sa Abril sa Osaka, Japan. Si Asilo adunay 12 kadaog, 2 kapilde og 5 ka knockouts nga record samtang si Pail nagunit og 24 kadaog, 18 kapilde, 2 ka draw og 12 ka knockouts nga record. Sa laing boxing match si Jericho Aquilar makigbatok ni Alex De Quiros. Si Aquilar nagunit og 4 kadaog, walay pilde, 2 ka knockouts samtang si De Quiros adunay 5 kadaog, 2 kapilde, 1 ka draw og 2 ka knockouts nga record. Mo kumpleto sa mong engkwentro sila si Sugar Leonard Porres batok ni Jello Bacalso o si Drex Russell Sardalia batok ni Anthony Galan. Samtang adunay ipahigayon na mga away gikan sa amateur rank nga sugdan sa alas 4 sa hapon ang main card sa komong bulanon 26 ipahigayon karong adlong Sabado September 12 din mag-away og balik sila si Reggie the Filipino Sugano o si South African Sivinati Nochinga alang sa International Boxing Federation kon IBF light flyweight title eliminator bout sa Bohol Wisdom School Gymnasium sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Jeffrey Cinco. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Si Richie Montañez nagtanaw pod. Gikan sa Kambuak Norte. Julius Madanggit, nagtanaw po ka nato karon og si Juanitz Narisma Ugatis Prima. Namatay si Donald Sefilla kaghapon sa Chongwa Hospital dito sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa sakit sa kasing-kasing. Kini nga impormasyon, gipadangat ni Attorney Roland Inting, suod nga higala sa namatay. Si Donald Sefilla, usa ka political advisor ni kani Gobernador Arthur Yap o kani Kabsek Chun Ivasco.
3: Gisikop ang 44 anyos nga bana human kini gireklamo sa asawa ang pagpanapat dito sa lungsod sur Batuan. Alagad Shell Remulador, kompleto detalye.
6: Sa lungsod sa Batuan, may respondi ang kapulisan sa Batuan human madawat ang taho kalabot sa usa ka bana nga nanapat og asawa na itabo dito sa barangay Poblasyon Sur Batuan. Ang biktima usa ka 37 anyos nga ginang lumulupyo sa barangay Bugang Sur sa lungsod sa Bilar o kasamtangan kining nagtrabaho isip usa ka yaya dito sa Barangay Poblasyon Sur sa lungsod sa Batuan. Sa asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga kalit mi butho ang bana ngadto sa gitrabaho niini sa Barangay Poblasyon Sur Batuan og nangayo kini kwarta ngadto sa biktima. Nasuko ang maong suspek sa dihang gibalibaran sa biktima nga wa kini kwarta ikahatag nga may resulta sa panaglalis sa magtiayon. Tungod sa maong hitabo, misokol ang biktima aron pagdipinsa sa kaugalingon tungod kay gikataho nga armado sa sundang ang maong suspek. Dugang asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga irresponsible ang maong bana o gadili gini kini mohatag o pangkonsumo alang sa ilang pamilya nga moresulta pa sa pagpamunog. Kalapasan sa Republic Act 9262, kalambigitan kini sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang giandam sa kapulisan sa Batuan batok sa nadakpang suspek nga kasamtangan ana sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Batuan. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Naking coordinate mismo si Tagbilaran City Mayor Jane sa mga official sa national government aron sa mapaspasan ang mga dagkong proyekto nga gikinanglan usab ng anhi sa atong syudad. Personal usab kami adto sa Cebu. Si Mayor Jane alang sa coordination meeting uban usab sa Department of Public Works and Highways Region 7 ug sa Department of Environment Natural Resources Region 7. Kauban sa mga sa atong mayor, mao sila si City Engineer Chodoro Istoke ug City Planning Development Officer Engineer Estela Margate. Lakip sa mga proyekto nga ilang gituki mao ang rehab sa Causeway Manga Fishport, Poblasyon 2 Barangay Development og ang one-stop shop government facility sa Tagbilaran City Port. Matod kang Mayor Jane, importante ang coordination tali sa city government og national government aron usab mas mapadali ang mga proyekto unya dali sab kining mapahimuslan sa ato mga constituente diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang community-based development aron sa masiguro nga ang mga proyekto o serbisyo makita, mabati nga direkta usab nga mapuslas katawhan. Wa makauban sa mga meeting si Congressman Babayap tungod kay nagapadayon usab ang budget hearing sa Kongreso diin siya ang Vice Chair sa Committee on Appropriations. Apan bisan niini nga tuas kauluhan si Congressman Baba naka-video call gihapon uban atong mayor aron usab masiguro nga usa sa ilang direksyon alang kini sa Tagbilaran og First District sa lalawigan sa Bohol.
0: Good morning ni Ma'am Annie Lopez, Sir Olim Lopez, Harith Inting Sepe og Jimmy Sepe. Sana minapod ka na to karon. Ang matrabahan din sa Major Pharmacy. Usab sila ni Ma'am Luth Corayag o Lito Corayag. Usab si Lydia Batoon o Gramonito Batoon. Sa balitang regional, nagpabilin sa unhealthy level for sensitive groups ang kalidad sa hangin dito sa Metro Cebu, samtang padayon ang pag-monitor sa Environmental Management Bureau sa haze dito sa Indonesia. Sumay sa 11 uhang air quality index sa Metro Cebu, natala ang marka nga 121 sa last 4 sa hapon. Bisan pa man nga nagkaarang-arang kini, itandi sa 135 alas 7 sa buntag o 130 sa last 11 sa udto. Pabilin gahapon kini nga delikado alang sa mga tao nga dali rang takbuyan ug balatian. Gitumbok ang nagunang hinungdan sa haze mao ang grabe nga mga sunog sa kasagbutan ug kalasangan dito sa Kalimantan, Indonesia, diin gid sa hangin nga habagat ang aso ug pino nga mga abog paingon dinhi sa Pilipinas.
3: Kahimtang sa panahon humanini.

0: DYRD Weather Report.
1: Oras sa atong lakad sa panahon, atong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa PAGASA.
2: Maayong buntag, ani ang kining pinakaunang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay duha ka weather system nga nakapikto kaning karong mga panahon. Una kining gitawag tog southwest monsoon o habagat. Kining mga weather system nakapikto kini dito ng lapita sa may Central Luzon o ingon masab sa Southern Luzon o sa Kabisayan. O samtang kining gitawag tog trough of tropical depression or extension of tropical depression ang nakapikto kini dito ng lapita sa may Northern Luzon. Samtang ang atong forecast karong adlaw, ang Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro kaning mga lugar makasinati og occasional rain gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Steep Region ug nakipnasa pang Aurora kining mga lugar karong adlaw makasinati managumo na kalangitan unay katag nga mapag-ulan, mga pagpanopagilat gumikan sa trough of tropical depression. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa pangbang bayan sa Luzon o ingon man sa ditong lapita sa may Aklan o Antique kining malugar sa karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan o may katag ng mga pagulan, mga pagpanurpagilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang pangbang bayan sa Nasod o ingon man sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakpayan sa Tagbilaran makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ganto na sa usahe doon ay managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpropagilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat o gingumsap kining mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga ito sa aming kasagpan nga muhin po sa labi dito napita sa may Northern Luzon o samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa patangkasagpan og maay mo preslabid sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol og lakip na usab sa bang bahin sa Luzon. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batan og paingon nga ato sa patangkasagpan nga maay mo preslabid ditong lapita sa Mindanao. Og samtang kadagatan ining malugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dini sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga ito na sa 34 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntago, nung musalop sa pagkini sa may alas 5:47 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kininagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ingon na pati ang DYRD Breakfast News sa tugin sa Maing Tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din is DYRD ang radyo sa katawahan. Daghang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Naguna sa mga balita.
1: 10 minutos sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa.
10: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your mind.

0: Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, untuk nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ang kanyang mga baterya, motorlines, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Sa boto nga 211, ang pabor, 13 ang supak, unya usa ang abstention, giaprobahan sa House of Representatives sa third and final reading. Ang House Bill 10971, nagatinguha kani sa pag-lugway ng 25 katermino sa mga opisyal sa barangay o miyembro sa sanggunian kabataan. Tumong sa mga balaw noon mo nga mahatagan o mas taas nga panahon ang mga barangay o SK officials aron sa mapadayon o niya mahuman ang ilahang mga programa o proyekto alang silang mga komunidad. Kung mahimo na kining balaod, mausab na niini ang kasamtangang gitakdang termino sa mga opisyal sa Barangay ug SK, lakip ang schedule sa sunod nga Barangay ug SK elections. Ang maong balaod noon, ipasa pa kining ngadto sa Senado alang sa usa ka consideration o niya pag-aproba sa di pa kini mahimong balaod.
2: Formal lang nanumpa si Manny Pacquiao isip bagong kalihim sa National Anti-Poverty Commission. Ipangunahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpanumpa sa katungdanan ni kani Senador Manny Pacquiao. Gisaksihan usab ni Cabsec Benhur Abalos ang maong pagpanumpa. Gipulihan ni Manny Pacquiao si kani Secretary Lopez Santos III.
1: Dugang balita ang Pilipinas sumaning ini.
0: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas!

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kaling Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, the kalidad ng servisyo. Tungod kayo, gipalayuhan kini sa Goodyear, duawa ka ron Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, nakbayan sa Tagbilaran. Nagtago-tago paghihapon si Senator Ronald Bato de la Rosa samtang gipakusgan usab sa mga otoridad ang pagdakop kaniya. Si Interior Secretary John Vic Remulla miingon nga nahibalaan na nila sa mga otoridad kung asa nagtagos de la Rosa. Si Rebulla niingon nga magapadayon usab ang gitawag nga negosasyon sa mga tao nga gingong nanalipod sa maong senador. Matod niya gusto sa gobyerno nga mosurrender si de la Rosa nga malinawon aron malikayan usab ang posibleng violenting confrontation. Samtang ang NBI miingon nga aduna na kini maayong lead sa nahimutangan sa maong senador. Si de la Rosa nagatubang kini sa warrant of arrest gikan sa ICC tungod kini sa gingong mga krimen batok sa katawhan nga nalambigit sa gubat sa droga administrasyong Duterte.
3: Na monitor sa armadong kusog sa nasod ang 27 ka mga barko sa China sa pipila ka bahin sa West Philippine Sea. Matod pa ni Fensan Trinidad ang tigpamaba sa armadong kusog sa nasod nga lakip sa mga na monitor ang mga barko sa Chinese Navy o People's Liberation Army Navy o China Coast Guard. Padayon ang tensyon sa West Philippine Sea. Gumikan sa pag-angkon sa China sa South China Sea, lakip ang mga bahin nga giangkon sa Pilipinas.
2: Balita sa gawas sa nasod ug paugnan sa kusog humanini.
4: B-B-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alang sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitech.

0: Chupinte Avenue ning siyudad sa Tagbilar alang sa paggam sa mangidigid ato alang ang Tire Queen Goodyear Servite imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa first class facility kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear ato karon ang Tire Queen Goodyear Servite tire service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasod ug nato sa Tire Queen Goodyear Servite. Miabot na sa 1,355 ang namatay samtang 4,996 ka mga tawo nagpabilin kaning wa gyapon ikita human sa pagbaha sa Nepal. Matod gani sa National Disaster Risk Reduction Management Authority, pinakaawahing dato sa gobyerno, 98 lamang sa mga na-recover sa mga patayang lawas ang naila. Unya gihatag usab kini sa ilang mga pamilya. Ang pinakataas nga ihap sa mga casualty may abot kani sa 363 sa Chetwan, gisundan kani sa Nepal kun Nawalparasi, adunay 222 ug sa Nepal Nawalparasi West adunay 221. Mukabat sa 13,396 ka mga tao ang naluwas gikan sa mga lugar nga gibahaan samtang adunay 3,533 kun 533 ka mga bakwit ang nagpabilin sa 39 ka mga holding center. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center at ang balita sa paugnan sa kusog.
2: Mubandira sila si Pinay tennis player Alex Ayala o Carlos Yolo sa mga atleta nga musalmot sa Asian Games dito sa Japan. Ngatong Lunes, formal nga gisumiter sa Philippine Olympic Committee ang tibuok listahan sa mga atleta na musalmot sa maong torneo. Nakadesisyon usab sa Ayala na dili una muduwa sa China Open WTA 1000 para ipresentar ang Pilipinas sa Asian Games. Sa balitang artista, gihatagan sa komedyante og talent manager nga si OG Diaz og 1 million pesos ang iyang anak nga babae nga si Erin. Isip regalo sa iyang birthday. Matod pa ni Uchi nga iyang gituman ang iyang saad ngadto sa iyang anak. Ipasabot niya nga gusto niyang ma-enjoy sa iyang mga anak ang ilang pagkabatan-on og dili magdali og minyo.
1: Bugtis peso itandis dolyar mga salapi sa kalibutan ni mga gutluwa.
2: Ang US dollar 62 pesos o 69 centavos. Japan yen 40 centavos, UK pound 84 pesos og 97 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 99 centavos. Canadian dollar 45 pesos og 38 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 53 centavos. Australian dollar 45 pesos og 24 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 69 centavos. UAE dirham 17 pesos o 1 centavos. Euro, 72 pesos o 88 centavos.
1: Inyo na ba ating balita sa Tire Queen? Goodyear Servite, your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo Piting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Agay pa na po sa mga balita sa Tire Queen? Goodyear Servite, ang mga pulong sa kaalam.
2: Pasagdi kung sa'y sulti sa uban. Kung kahibaw ka, ngawa kay gitumban.
1: Mawkanto ang nagbagang balita karubutangan niyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Pagsangan o sa Mr. Rachan James, Ogne Gilbert Tulop, ang ito ang tech on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: Huwag kinisigli or kulyo ang...
1: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, may buntag.
3: DYRD, gisaligan.
4: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming.